0: Yakafanyelwa loko kuma hi 88.0 lomu dropeni ka nyambani mpfukeni hi 101.6 MHz FM stereo na kunga hi karhi ku tava tirhisana wa switichi leswinharhu nyambani Gaza ni Maputo kota hi xihena laha RM simama swin'we na hina
1: kana vula kama xirhami kama mumu hi xikan'we ya kusa wena mungiseti u xigelo xa kumaka ka hina hi wumba nyandzu yo dia Mungiset Radio, Radio Mungiset.
2: Radio Msebica, ao serviço do cidadão.

0: yitshelise nunyambani ahlamula heti zoku mahikuma heti ngele tine nsidu
1: kuhine Orasio mitlasa hila swola ka kone a hitivi kumbe rui mahikuma rui a tibela vunanga Orasio ingi n'wini halano mini minkhokho hi ntalo hi nga dzingisani ku va mi khwela ka wun'we ku minkhokho kumbe mi nga mi kuma leswi a nga primary andare hala haya a pred ya marelo mi nga hantla mi mi kuma
0: ya a biro ons
1: ya
0: ka cencai
1: a leswi nga na rohi
0: a tshemba byo kwata hi kuma hi ndlela yi na kulori
1: hi swone byi xile vayingiseti va switichi leswi byaswo maputugaza na inyembani hi kone haleni ka wun'wana ndoka dukisano lowu katsaka switichi leswi byaswo swa le nyingitimu ka tiko na hi nga si na ningena Orasio ka mabulu yezu ya siku bya namuntlha hi ta sungula hi ku va hi tiva a vuxa bya swifundzankulu leswi byaswo swa le nyingitimu ka tiko na hi ta ka sungula ha n'wini kwahalano a hi nyembani vuxa byi njhani
0: hi rona hi bongile senu nyembani macela hi lawa manene masani se matlhava ku ta ku pfumela ku chukela 28 degrees centigrados lomu dorobeni ka inyambani vanhu va vona va maupingwaupingwa va tlhatuka ku ya dorobeni ka machichi kutani kusukela machichi ku ta lomu dorobeni ka inyambani van'wani va tilungisela ku ya lomu swiphiceni ya ku sa kumbela ka vhiki ya vutomi ti kona seno nyambani hi tivi aka matsolo
1: hi swone ka matsolo vutomi byi kone hi ku wora lebyi kha lutika hi le ka swihibula ni vazendzo vayingiseti va xifundzankulu maputu hi kume mbangu ya ku hambanahambana va dzungula vutomi va khala ntsena ambeze leyi hi nga kone hikuva xifundzankulu maputu byi xe hansi ka mbeze yikulu swinene kutani ni swo swi haha vulavulaka ka ha voneka mpfumelo ka miganga yi nga leyingani hikwalaka hunguva leyi yi nga kazi yi voneka kambe hi ku tsemakanya vutomi byi kone a hi tivi kumbe kutani rui a na hina rui byi xile
2: li xileke vanakulori Orasio Romão nanakulori kusukela xifundzankulu maputsu ka gaza a swi hambananga ngopfu na vutomi leli mi li runguleke vanakulori a vutomi hi le linene a va yingiseti na hina vo hi ve ni mukhandlo lowu wa ku va hi bula na vona kusukela 6 horas ku ya fika 7 horas va rungula vutomi linene nambi leswi ku veke na swiphikophiko ku fambeni ko ka vhiki enormal a vutomi li endlisa xisweswi a hi masiku hinkwawo hi tsakaka nambi hi leswaku masiku lawa ya ku va swi nga hi fambeli kahle swi nga swi endla ingiwo va manyingi kasi hinkwaswo swilana ni vutomi a vutomi hi rungula vutomi linene kusukela doropeni la ka ncayincayi tanihi ku tivisa ku ka xiubyana lexi vonela ka matshamelo ya ta nkama ku nyimeriwa leswaku ncayincayi namuntlha hi ku hambana ni tolo a mathermometro ma ta tshuka ma ba 24 degrees centigrade tolo ve 29 i ku salisa ku ka wuxika vana kulori
1: kanimo swinene a vuxa lebyo hi ni ku dumba ka leswaku byi ta va byi longoloka ni leswi vayingiseti va ta va ka va dzungulile ku switichi ha swibyaswo kutani namuntlha hi zumiwile ku va ha ta ta kanela hi leti ti yelanaka ni manyan'wisela manene ya vana ku hlaya leswaku aleitamento materno a hi tivi kumbe Orasio Romão vazembewo vezo va tlhasile a yi nyembani
0: va chikela hi nkama varambo va hina hina ni thomo vamamana vambiri
1: isone na hine vazambiwa vezvo vakone alenu a Maputo hi ta sungula hikuva hi nyika zvitu vazambiwa lava hi nga na vone alanu a inyimbani byi xile hi kombela ku va mi tihlaya amavito na hi tlangela a vukone byenu
2: na kulori se na mu hi phati mo divinyana leswaku i mpelampela na varhambiwa
1: oyenti havomu a swi tiva leswaku va kone vazambiwa ka chayichayi kambe hata hi le ndleleni
2: a va se na fika
0: o basi ku ku nyimbela leswi muya makholo ya rindzelani se yo ka gasi se nonyambani kota hi holile ya ku va kona varhambiwa va hina hina na Esther Nkumbi a ta heka mitirho ya tawudahu lomu inyambani hina nakambe murhambi wa hina Salvia Bata mamani loyi a nga ni matimu ya ku yelana ni lisima ya ku mamisa hi vona varhambiwa va hina na kulori swidumu va nga kona lomu xitudio
1: kanuma musinene mamana Esther na mamana Salvia hine halenu hina Veronica hina mamana Lourdes kutani i vazambiwa vezvo halenu na va hanyelaka ngopfu xiyenge xa ta madela manene kumbe nutrição inaka hi ta sungula hi dokodela halanu a inyimbani hi navela ku va hi tiva ku yene leswaku aleitamento materno kumbe manyikele ku hi nga swi hlayisa xileswo manyikelele ya mafi i ntswini swi hlayiwa yini loko va ku aleitamento materno
3: ngijile mina hi mina Esther Antonio Kumbi mutirhi wa mudahi wa lomu inyambani bom loko hi ku hi vulavula hi aleitamento materno exclusivo hi vulavula hi ku a n'wisa a n'wana wa hina hi vele ga mamani desde ku tswaliweni ka n'wanana a ti amaha 6 meses de vida hi mafi ya vele ga yena ntsena
1: hi swone aleitamento materno i ku nyikela mafi ka vana kutani hi swini leswi swi fanelaka ku va swi yenceka loko n'wana a ha ku belekiwa kumbe i swakudya muni leswi n'wana a fanelaka ku va a nyikiwa swona loko a ha ku belekiwa
3: a n'wana loko a hi ku belekiwa a fanela ku an'wa a vele leswi ndzi nga wula dedi ku tswalweni ka yena a ti ya maha 6 meses no mpodi hi tlhetekela minchumu ka o hi engetela a zwilo lomu ka n'wanana wa hina ni nga vulisa ku yini a n'wana a vele ka n'wana o a late yini jonkle leswi swi lavekaku pura a n'wanana wa hina a kula khwatsi lomu ka mafi ku na ni a mati ku na ni mavitaminas ku ni manutrientes ku ni proteção a mafi ndzi nga vula kambe ndzi ku i vasina ya ku vala ka n'wanana wa hina loko a tswaliwa a tekela ku kuma yini a mafi ya mamani wa yena ha swi tiva ku a mamani loko a kuma nyimba o tshama 9 meses la ka 9 meses leyi a mafi mo preparariwa khwatsi leswi nga swi mayisa swona nungunguli wa hina entown depos ya ku a tswaliwa n'wana wa hina ma huma mafi lawa hi ma vitanaka hi ku i colostro a vamani va hina va va nga swi tivi kwa mafi lava mani mavitamina van'wanyani va wula lomu makomunidad va ku i mafi ya chaka i mafi swa ku yini va nga an'wisi n'wana na wa hina ma hina vatirhi va wudahi ha xa hi nga vula swa ku xa hi swi hundzile leswi ku hi no wulawulela ngopfu futhi ku vamamani a mafi lava hi nge ikoloxi mani bindzu ngopfu ka n'wana na wa hina loko a hi ku tswaliwa ku ri mpfuni ma protein a wonkle mano vekiwa la ka leti le upra anwana na tekela ku valeta ku aku hanya ka wena hiku akuma mafilawa mangani wonkle ma vitamina a hi chaka a hi chumu i mafia ma nutrients ya ku mafela ku kulisa khwatsi anwana na wa hina ama fintsena ati ama sage mezi porque a vitwa ku loko hi tatekela ku hengetela ore munweni wa mamani wako for example loko hi angama wako hisa ngovu va lakanya ku an'wana na hina wa zwa tora hi nga nyimanyana dzimunyika a zvimatana zvitininani nompodi vamamani laka mafi ya mamani ku na ni mbunga kwantidadi khwatsi bembembe ya mati ku ni makwantidadi ya magurdura ku ni makwantidadi ya sikiri ku ni wontlhe makwantidadi ma nga kalkulariwa khwatsi a ma hundzisi ndao hina hi nga tlhe hi engetela zwilo zvaku zviya vangetela man'wanyana mabaji pra an'wana na wa hina mainzalakanya ku hi ta vulavula kambe hi byona bongile
1: inaka dokodela hi navela ku va hi twisisa leswi i ntsini leswi swi yencekaka kumbe swi nga ka humelela loko ntsongwana a nga nyikiwi a mafi ya vele
3: loko ntsongwana wa hina a nga nyikiwi a mafi ya vele primera coisa anga kuma denutrição a denutrição hi chita ku ndzi nga zvirisa ku yini an'wana na wa hina o kumeka na a perdera ntamo a wondza nguvu hi ntamo
0: anyameka
3: ndzi bongile a nyameka hi swoleswo endao swi nga ma ku a piorarisa audi ya yena a tikuza a luzeka n'wana hina hi swi tiva ku loko wamamani a kuma nyimba le kaya ho tlheleni la kaya ho tsaka a hi tsake hi swaku loko an'wana na wa hina a tswaliwa khwasi diposi a kuma ku nyameka nompod endao an'wana na wa hina loko a tswaliwa ku la ku a kuma ku a an'wa leti leyi porque a nga ma ku a kuma macomplicações lawa ma nga wuliwa a nga ndzi pfuna ku leka orasi yaku ku yini ku nyameka para le yaleswo kambe pod a kuma madiareya ma xiprioritariamente swi nga ma ku a nyameka funsiku nompod hi hanya na hi nga ndzi nga wulisa ku yini na hi nga gi hi na vanhu ne a ku ga ka n'wanana hi kona ku a kuma mafi ya mamani wa yena
1: inaka mi hlayile haleni leswaku a loko n'wana a ha ku belekiwa ku fambele ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula a fanela ntsena ku va a nyikiwa a mafi ya vele mhaka hileswaku hina hi vantima kutani na hi le vantima ku kaneliwa ngopfu hi muzi wa xihlambetwana muzi wa humba kutani swi yencisiwa ku yini leswi na ku ni nawu lowu hlayaka leswaku a ntsongwana a nga fanele ku va a nyikiwa swin'wana ku hambana ni mafi ya vele
3: hina hi swi tivaku hi tswaliwi leswi hi swi kuma ni vamamani va hina bya karata ku hi va van'wanyana vamamani va hengisa va nga tirhisi a mimirhi leyi hi nga tswaliwa hi mi kuma van'wanyana va ha yi tirhisa a makomplikasao ma kumekaku loko hina hi teka mimirhi leyi ya xipanelana hi tirhisaka n'wana wa hina hi ku an'wana a mimirhi leyi hi nga swi tivisa ku yini ka n'wanana loyi a nga hi ku tswaliwa xoxi ku ma kwantidadi muni porque ho chela basi hi lomu ka xipanenana hi metetela hi nyika n'wana wa hina a yi meti maconcentrado ya mimirhi leyi yi tshamisekele ku yini vini vi ya ku vya maha lomu ka a xitomago ndzi nga vulisa ku yini hi
0: chetsokanyakhwari
3: ehe lomu ka nyakhwari wan'wana a nyakhwari wan'wana loyi a ku tswaliwa wa hi ngopfu fragile nompod hi cheletela zwi zvaku zvi hambana zvaku hambanahambana porque hi nga ha chela hi nga zvilisa kuni hi nga ha nyika makwantidadi ya ku hundzisa ntamo ka n'wana wa hina endao no deveria hi mali ya ku hi teka mimirhi leyi ya zvipanelana hi nyika vana na va lava hi ku tswaliwa porque swi nga zva ma ku ma kumeka a macomplicações hi mhaka ya mimirhi leyi ya zvipanelana leyi la ka mafi ya mamani xa ku na ni ndzi vulile ndzi ku i yini primeira vacina ya n'wanana wa hina a primeira vacina i mafi ya mamani i primeira vacina leyo pra yeleya lawa mavacina man'wanyana ya makumaku mamani loko a hi ku tswala n'wana le maternidad endao no deveria hi mu nyika n'wana a mapanela lawa porque bya makambe ku van'wanani van'wana va chikela xipitali xa omile n'wana hi ku yini hi ku a sukile hi leya xipitali a famba le kaya a kuma ku vhovho le kaya lexi a bikile swipanelana leswi diposi ya ku a bika swipanelana a rindzela zukulu wa yena loyi a nga tswaliwa porque maternidad o ma 2 dias ku nga 48 hours endao ka dosh diehli anwana na jalo mzeni kanwa kanya kwaronga na nakuya kongena a mimiria zvipanela ane yako ne haizvituku ma concentrate dumuni zvimaisiku yini porque zvituka kupara kunyika miri mwana tenge zvipimelelwa zvonke haikumunyika basi jainga zvitivisa kuine lezvo hina lika ange zvitivi sopo dhimaini higohetela mwana anya kwari wangwana waina o akumeka na chenuka hikona cha hitsutsuma ko yachipitale pra ku akuma ku adokodela ahivuna ngwando hazvitiva ku amafia mamani ma ivasina yakuvala yakuya ya prevene zvonke zvakubatwa kamwana waina zvonkelela azvikumalaka vasina le yakuvala li kunga amafia mamani wayena
1: isone hikensile swinene hi ta buyela ku mamana Salvia Bata loyi a nga mutsali hi navela ku va hi sungula hi ka yene hi twisisa leswaku hi kwini a ku kazateka loko a hlanganaka na kone swa nga mamana a ku nyikeleni ka mafi ya vele
4: ku sungula ndza losa vayingiseti va radio Mozambique ni vatirhi ni vokhe va mamani a vitu hi mina Salvia ndzi mutirhi laha ka ku yangisa ka n'wana akasangu ndzi mamani kumbirhi ndzi nga wulisa sweswo ku sanguleni ka n'wana wa mina swi karhatile porque ndziwa hi main de primera viagem então manyingi zvinyingi ndzi nga zvi kuma desde ka nyimba depois ndzi ta ka fazi leyi ya ku ya n'wisa a xa ku sungula ndzi nga cizwa ku kharata ngopfu na ndza ha hi le xipetale futhi ni n'wana wa mina wa mutsongwana ka siku gawumbirhi porque matswalelo ya mina ndzi yo maha cesariana entao ndzi tshamile amasikwana a xipitali a ka siku gawumbirhi kumbe gawunharhu xandziwa hi ni madifficuldade pra ku ya n'wisa porque a vele ga mina yi wa nga humesi mafi entao a n'wanana a maha un poco de esforzo entao ku huma a swilondzanyana laha ka vele ga mina maji loko ndzi wutisile aka vamediko ni vatirhi va xipitali va nga ndzi tendela va ku mama ya n'wisa byi ta hola swilondza maji ya kadadiya ki ndzi nga a n'wisa a swilondza byi wa engetela byi tshama entao byi kama byi humesa
0: a chakanyana
4: entao ja lebyiya byi ndzi chavisa ndzi sangula ku yini ndzi ve ndzi chava ku ve ndzi ya n'wisa n'wana wa mina hi ku wona chaka lekiya gi nga ka gi huma laha ya ka swilondza lebyiya entao ndzi tshamanyana loko ndzi wutisi mamani wa mina kumu hi ye munhu a nga ka ndzi a ndzi vhunetela a ku n'wananga a ka n'wana wa ku sungula a ndzi byela experience yaku bya maheka entao wena si mama wa u mamisa byi ndzi karhatele ngopfu byi bayisa ngopfu kambe porque swilondza lebyiya loko u byi cuka vele gama u cuka n'wana u nge ke wo muxanisa n'wana wa wena ku munyika mafi lawa ya ma humaku ni chaka legiyani ni swilondza maji dipoji ndzi simamile ndzi ya n'wisa na swi karata na swi bayisa byi teki masikwananyana mazwi gama byi hundza ndzi nga vula ku hi byo byi nga ndzi karatela ngopfu ka n'wana wa mina wo sungula
1: inaka loko mi ta va mi sungulile ku va mi mamisa leswiya mi hlayele leswaku mamana hi yene loyi faka a mi seketela mi pfuna hi ndlela ya ku va ali yene loyi a mi kombisaka leswi mi fanelaka ku va mi endla swone ku va a n'wana a kota ku va a mama leswiya loko mi sungulile ku va mi mamisa a mi sindzisiwanga ku va mi nyikela a mizi leyi ya xilandi
4: ku sindzisiwa hi sindzisiwile porque hi tswaliwe hi ta hi ta swi kuma maji komu a xipitali ni ama informação manyingi hima kuma ku chipitali ni wa médico enfermeiro e também lomu amitirweni ya hina habula ni vanwani va mamani ku zwitiva ku loko amimiri ya zwipanelana hi mahisa ku yini ja mina ndzi tekile ka jokle ndzi nga zwi kuma ndzi tshamile porque mamani wa mina hi yena a nga ka ndzi vuna futhi ndzi bula naye a nga zwi kalatanga amimiri ya zwipanelana ndzi nyikelile ka n'wana wa mina maxi ndzi yo mu nyika depoje do período de amamentamento exclusivo ndzi nga wula ka depoje ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we a ndzi tekelange ku mu nyika na hi xibebetana xa xitsonga ngopfu nada esa ya minya experience
1: kutani loko mi ta va mi khalutile nkama lowu wa ku va mi mamisa na mi le kaya mi sumbuluka mimbangwini yenu ya ta ntirho ama mamisela mi mayenchise kwini
4: zvikarata ngovu maje zvilaveka kwe hi mamisa kambe hive hi tira para mina komu ndzi nyikiwile primeiro aquele gozo de direito da maternidade
0: atuetilete ta ku humula na u mamisa
4: ni mafere então me disse amiga há quatro
0: meses
4: quatro tihuete então foi privilégio para mim já depois de catihuete legue jila vekele kuve mina ndzi gondzisa n'wana wa mina ku mina kota mama ndzi ta ve ndzi huma ndzi ya tirhweni entao a mafi ya vele u nga ta ve huma kuma ndzi sangulile a ku nyika ama
0: ameleko le ya ku xava lomu switolo
4: ndzi sangulile ku xava amaleite artificial amavhiki mambirhi na ndzi nga se tlhela tirhweni ja ndzi wa sangula ku yini a ku mu gondzisa n'wana porque ja a tolovele ku a yan'wa a mafi ya mamani wakwe entao ndzi ve ndzi mahaleswo mavhiki mambirhi a kama ndzi nga tlhela tirhweni ja n'wanana aja a vhumela swi va mu karatela maja a vhumela ku ve yini a yan'wa a lady artificial entao ndzi va mahale swaku ndzi vhuka ndzi hlambisa n'wana wa mina ndzi mu preparara ndzi mu yan'wisa ndzi huma ndzi nghena tirhweni 8 hours ndzi gama ndzi tlhela ndzi wa hini uma hora ya ku huma umpuku ku hambana ni vakulega va mina
0: wa nga humi makenzi 3 ndo huma
4: makatorzi entao ndzi tlhela kaya ndzi a partir ya makatorzi a tegin'wani siku ndzi wa mamisa a lady ga a mafi ya vele maji a kama lowu wa tirho ndzi wa mamisa a lady leyi ya xikotela
1: loko hi ta va hi bula ni vamamana van'wana lava va mamisaka va hlaya leswaku ku ni nkama lowu a nga mavele ma hlayaka leswaku ma fanela ku va u mamisa hikuva ma talile na mi le ntirhweni wa mavoko i mpfini leswi mi yencaka ku va a matshamelo lawo ma nga mi karhati ku tlula mpimo
4: zwa karata ku ve mamani ndzi wula maji a mavele futhi ma loko ma tala mafi ma vhimba loko ma vhimba loko ma tele ngopfu ku laveka ku ve hini hi ve hina vamamani hi ve hi boha tinguvu leti ti lavekaka ku ve hi tiprotegere hina kota mamani porque loko ma tele ngopfu mafi ma nga huma u ve u tshama u tsakama entao u xava ama kwa mapapela higiene ku xavaka mafarmasia u chela lomu ka tinguvu leti u to boha kota mamani u mamisaku entao hi byoa swi hi vhunetelaka ka nkama lowu hi ve hi nga hi kona tirhweni
1: ITV kumbe mutirhisanikulozi roy kutani mine muzambiwa a kancencai
2: i khensile ke na ku lori ku va mu hi nyikile amukhanyi ku va hi bulanyana na varhambiwa va hina xa ku sungula hi ku khensa akuva va hlamulile ku a xirhambu lexi va endleleke xona ya tiva leswaku
1: ku yan'wisa
2: a va se na tlasa leswi nga na
1: setiikhale hi ta buyela kun'wini halano kambe haleni u ka maputri na mamana Teresa na mamana Veronica hi ta sungula hi mamana Lurch leswaku i ntsini leswi mamana loko a sungula ku va mamisa a fanelaka ku va a da swone ndleleni ya ku va a kota ku va ni mafi manene a dzungulile mamana haleni leswaku a xaniseka swinene hikuva ku sunguleni kwakwe a nga humi mafi kutani hikuva a nga humi mafi a hume swilondza ka tinhlungu kutani i ntsini leswi a fanelaka ku va a da a ku va mafi ma tekela ku va ma huma ku na byaleni
5: kanambu awuxeni pra mamana a konsigira ku nyika a ku huma mafi stenke a nwa mati hi ntamu a le ndzhaku a nwa mati stenke a da swakudya ampunga ni muzu no mpodi a tshama so a detetela swa mafritura swa mahamburgi separado nada tem que governo a amazumana macoco para vapuna para chupuna a produção da leite
1: quando em cima ele se afanela a cuva as zanzangopo ka só amazumana só macoco a cuva leite ele trouxe antes de um afanela cuva dali só se cujo ano cujo ano cumbe em camanha na rolo anga ni difficulty ya kuva a kuma mafi
5: tenga da siku dzinwana ndzinwana
1: mhm
5: a lenza ku pfuna a nwana swi ta pfuna na yene kambe
1: mhm
5: no mpodi so a kamela kolano ka mazumana ni mpunga a lefa a mchovelo a mamana no mpodi u veli simple xintamu
1: mhm
5: tem que a aproveitar a mal leguminosa gente qual a prato da mamãe tem que desbrilhar a macor em qual tem que mavelica prato da mamãe
1: então em si nele se loco mamãe a da cum focalo o a cum mamisa se o chá lá cavuto me dão songuana
5: a macafé do cano então macafé macoca cola a acha que o da chá simples então eu gosto que a período ledo vamamana vambenyani vani a vontade de zago que ele lá cá corpo ledo na vale na tuca então va aproveitar an camalo para va tinge na cama dieta a união isso só já é grande dieta de a união isso que puna a mamana co recuperar a corpo ledo na ali na tuca ali na anga se na venewan
1: ku hlalisa ku swa tsimbisiwa ku va mamana loko a hali ka nkama wa ku mamisa a tinhingenisela ka mhaka ya dieta
5: swa tsimbisiwa si
1: ha mhaka mune
5: swi ta loko a nghena ka leswi swi ta prejudikara n'wana
1: hi maencele wona
5: hi ku nya hikusa loko a tinghena ka madieta a concentration le dzi na le pra dziveli dza n'wana ntsena dzi nge teveli kona
1: hi swona mamana Teresa aka mamana a vulavulile halenu mamana hi pfa loko a sumulukile ntirhweni loko dokodela ta va tlhamuxa hala ya inyimbani a hlayile swaku ntsongwana a fanela ku va a mama mafi ya vele hi mpfhuka wa ntlhanu wa tin'hweti na yin'we sage message kutani loko a sumuluka ntirhweni a sungule ku va kutsongo ndzeni ka mpfhuka lowu a nyikela a leti bya ku va byi xavisiwa switolo a late late loko byi nyikeliwa ndzeni ka mpfhuka lowu wa sage message na ku fanela ntsena ku va ku nyikeliwa mafi ya vele bya hoxela vutomi bya ntsongwana
6: byi xile na milosa hinkwenu a n'wana loko a kompletara sage message ku ni ku mamana a ya ntizweni wa sungula hi ku tsongotsongo amu nyika a leti artificial manje a leti ledzi dilaku hi tomara a tensão primeiro ku ama utensilo inga mabemberon lawa ta salaka yo va preparara a late late then ku ma hlantswiwa ma preparariwa di forma ki ku a ma utensilu lawa ma vanga veni ku contaminariwa hi swin'wanyani hi ku loko ku veni a contamina sound ku nga prejudicara a ku a n'wana a kuma a mavabyi ya diarrhea ku hlantela ja loko a ma utensilu lawa i nga beberawu ma yo hlantswiwa ma preparariwa ma beka separadamente ka ma utensilu mambinyani i ku fanekela ku mamana loyi a tiva a kwantidadi lebyi ku a nyika a late a n'wana lebya bya artificial i ya xitruwira lweyi a ta salaka a nyikela a ku sala ku a mamisa n'wana hi late artificial
1: ku ni van'wana lava hlayaka leswaku ini swa n'wana lweyi a late lebyi a nga byi zandzi a tsukula ku va ada swi yenca ha yini leswi i ku va late byi nge byinene i ku va late lebyo byi nga longoloki ni leswi nitsongwana a toloveki i ntswini swi yencekaka
5: ka periodi le bya six mesis nompodi n'wana a nyikiwa leti dzimbenyani a lendza leti bya vele bya mamana entawu mamana a wa swi tiva swaku a ta sungula ku tiza podi poda bombara a kamela a leti a dzi reservara entawu consoanti a nkama lowu a ta yena swi tivaka swaku mini ta ve ni tizweni ni nge te ve li kaya anti dzaku a sungula ku tiza poda sungula a teka kopa chela kwantidadi leswi a ta kontrolaraka swaku n'wana a ta nwa a kwantidadi lebyi a sungula yene a nyika n'wana a preparara n'wana ra loko a sungula ku tiza a n'wana jaa swi tiva swaku nkama lowu ni nge te kuma a vele a leti hi ka vele ni ta kuma hi kopa
1: kutani a mabekisela ya leti lebyi bya ku va byi humaka vele kambe byi tshama byi yimela nkama lowu a n'wana a ta ka twa ndlala hi wani mabekisela manene ya leti lebyo a ku va byi nga honeki
5: a leti ka jileyira podi byi tshama 4 hores o podi byi tshama na byi konservariwa ka mbangu ka fresh ku ka kwa ku kumi puwera ku kumi nchumu ja loko a lweyi a ta salaka ni n'wana a jula ku nyika mamana ja a ta swi tiva swaku n'wananga a nkama lowu a nwa kwantidadi leti entawu a ta xi truwira lweyi a ta n'wi nyikaka leti a ku qualquer a nkama n'wana a n'wana a julaka kunwa u n'wi nyika kwantidadi lebyi byi fanelaka a kunwa a chela leti a gama a teka mati ya ku hisa pra kenta a ku kenta podi a peta ka basiya ni mati ya ku hisa a hamba banyu mariya a kenta a gama nyika n'wana
1: hi tlhela hi vutisa hi ku sindzisa ku ni mhangu wa ku va wu nyikela a late artificial ka nitsongwana a mhangu hi wini loko wu li kona
5: a mhangu ya late artificial eki a protestant lebyi leti bya mafi na ni le pra dzi nyika n'wana a dzi nge te ve li kona a madiarrhea lawa va ku lega na vakhanele wona ma ta sungula ni ma dinutrisan na wona
1: hi tlhela hi kongoma hala ya xifundzankulu yinyembani hi yela dokodela ku va hi ya twisisa leswi loko mamana a vabya wa pfumeleliwa ku va a ya mahlweni a mamisa
3: wa pfumeliwa ku a n'wisa si a wu lili a muma a kulega wa mina laha a ku a ka ma nga tswala n'wana wa yena a ka ma nga twala n'wana wa yena a kumekile na swi huma swilondzana bya switsongwana laha ka vele ka yena ma a continuari a mamisa n'wana wa yena hi swoleswo swi vonelaka ku nwahiwa hi vamamana va hina hambiloko swi humelela swilondzalondzana swa switsongwana ku lava ku a simamisa a n'wisa n'wana wa yena a nawuserike a vele xa go huma a swilondza lebyi a hombe swi humalela lexa leswi nge hi mapuxi kani hi citswa cini pri swa humelela chaka mexi mugaku
7: ubofu
3: exactamente entawu loko swi huma leswi nompodi tambe hi nyika a chaka n'wanana wa yena maji en muito comum ku swi humela swilondzelondzana bya switsinitsinani lomu ka mavele mai loko swi huma leswi wa n'wisa n'wana wa hina i facilmente swi ta nyamalala a mamani wa hina a continuari a mamisa n'wana
1: kutani loko a ni mavabyi man'wana hi nga kanela hi malaria madzedzedze hi ku hambanahambana ka wone na a nwa mirhi ya ku va a daha a mavabyi lawa swa fanela ku va a ya mahlweni a mamisa nambiswiritano murhi lowu a nwaka mamana ku va a ti daha a wu nhengeneli ka mafi ya n'wana
3: a wu nhengeneli ka mafi ya n'wana a mamana wa hina loko a tiswa ku yena a nga ti swikhwatsi u famba xipitali a ya popoliwa kumbe malaria kumbe dzedzedze kumbe cini a n'wana na wa hina a mamana wa hina a ta nyikiwa mimirhi leyi faneleke ku ya tirha mababyi a nga nawo maxi yena ku lava ku a simamisa a n'wisa a n'wana wa hina so talvez loko vitanau kwanda swa xi ta maluka for example a ndzi xi tiku ndzi nga vilisa ku yini a loko a mamani a hlanya for example a hlanya a vala ku swisela tinguwa ku yini exactamen leswi xa ja hi nga tshika n'wanana wa hina laha lomi ka perigo so loko a hlanya mamani wa hina ultimate pots ya ku mamani nopo di mi tshika ni n'wanana ma loko i mavabyi ya ku mavabyi ya hloko mavabyi ya miri a mamani wa hina a fanele ku nima mirhi ya yena a tlhela a n'wisa a n'wana wa yena
1: wachi byi komba ku va hina 7:46 za tikweni hinkwabyo bya Mozambique hi ta sungula hi Horacio Romão hi mulawula leswaku na yena a beka swivutiso ka vazambiwa lava hi nga na vone halenu a Maputo kun'we ni ku halanu a xifundzankulu iNyembane Horacio a nkama yiwenu
0: hi bungele sidum ku va u hi lawula kasi ku hi veka swivutiso swinganana leswi hi nga nazwo hi ta sungula hi Senu Nyambani hi nga ni varhambo va hina Salvia Bata swin'we na Xiteri Nkumbi hi ta sungula hi mamani Xiteri Kumbi kota loyi a kumbe kona karhi a tirha xipitali ka mitirho ya tawuda hulumu ka province ya Nyambani ko njhani loko mu cuka vamamani va kumekana va karhi va landzelela swileletelo leswi mu va nyikaka swa ku nga va a n'wisa vana kutani ahihi
3: bon avamani va hina va landza milayo leyi va hi kumhaku le maternidad avamani va hina va kumeka na mahayini na va an'wisa a vanana poriso a hi na makazi ya ku tala ngopfu ya madinutrisan hikwalaho ka ku va an'wisa vanana va a vanana lomu loko va yingisa leswi va swi kumhaku le maternidad ni vadokodela va hina va an'wisa
0: mo rindzela ku va ta xipitali kutani n'wina wo mahuma mu ya migangeni mu a gonzelelo leyo
3: hi na huma hi famba hi ma a gonzelelo leyo hambi kolomo xipitali bya hina porque anchi ya ku hi vala ku maha ntirho hama mapalestra ya hina 7:15 ho vala mapalestra ya hina ate 7:30 na yi wulawula hi different xitema para vamani va hina va tshama na va swi tiva and ka mamani wa hina loyi a nga le maternidad ja yi prioridad ngopfungopfu loko hi ha teka nkama na hina liniyani na zama ku tswala depo ya ku ya tswala ku lava ku hi mu gondzisela a makhomelo ya vele a importance ya ku a n'wisa n'wana wa yena endhawu liniya ya maternidad hi mu kuma khwatsi liniya para ku mu gondziselela swonke leswi va fanelaka ku swi tiva para a fela ku a simamisa a n'wisa n'wana a bindzu leki a to gi kuma n'wana na loko a ku yini a kuma a ku an'wisiwa hi mamana wa yena yena wona a swi tivaku i bindzu muni ndzi i bindzu muni ka ku an'wisa n'wana wa mina hi mafi ya mina
0: ka la malembe mangani a n'wana na ni mfanelo ya ku a n'wa vele ka mamana
3: a n'wanana a fanela ku a n'wa a vele ka mamana wa yena ka la kumaha dos anos mas é prioritário ka mamani ku a n'wa os primeiros 6 meses a mafi ya mamani wa yena ntsena a wu lila ku lega laha swoswi wa Maputo a wula muito bem a ku para vamamani lava va kumekaka na va tirha vamayini va ku ni gondziselelo leyi hina vadokodela hi fanele ku yini a ku gondzisa vamani va hina para pelo menos ku a n'wana wa hina nesi 6 meses a kuma a mafi ya mamani ntsena
0: ku phinya a vele
3: leswi va nga swi vula ku a mamani a ni 3 meses ya maferi a ya licensa de maternidad
0: hweti letimbiri ti salaku kasi ku chela 6 meses muna ni maferi n'wina vamamani loko muhelemu ku tirha ya hweti ni ku engetelela tihweti ti ve tinharhu 3 meses ni lin'wanyana ya mafere mutekela ku goxometa lapa 4 meses na muhi kaya loko mumbera ri hweti leti matlhela ku ya ntirhweni a mamela hegiga kona ka n'wanana mu phunya vele mu mafi musiyaka bebera muhisa ku yini
3: a kulega wa mina tlhamuseli mahimina u ta tlhamusi ndza engetela ka leswi a nga
0: muchela muka tifirinji lava kala va nga na tifirinji kungama koxela dori maxilera a va na swo leswo va mahisa ku yini
3: i mahisa leswi primary ka vamani lava nga ni maxileira a ti anti diso a n'wana a mamani wa hina u twala n'wana wa yena a tshama tihweti leti wa tlhinga tiwula ta 4 mesi andown ka 4 mesi leyi wena mamani xa wa mu vona n'wana na wena a n'wa kungani a xurisa ku yini ma kwantidadi muna ma lavaku n'wanana andown wena xa u ta vala kuma yini a ku swi a no tari leswo andown diposa ka malowu ka tihweti leti a timbirhi ti to fal tari leti u ta vala ku tirha andown xa wena mamani wa swi tiva ku i kwantidadi muni yi lavekaku pura n'wanana wa mina a fela ku sala a n'wa loko ndzi nga hi kona u ta kamela mafu ya wena u ma veka loko ma beberawu u veka lomu ka xileri entown loko va fela ku nyika n'wanana ka loyi a ta sala a ku dani n'wanana a ta ma tiva makwantidadi lava porke loko a humesa kambe hi lomu xileira ku la ku va mabanyi maria ma loko a n'wi an'wisa nompoda tlhilisa a veka lomu ka xileri thank you xikaritari a ku nompoda ku mu nyika kambe n'wanana a leti leyi yi nga humesiwa hi lomu xileyira yi ta vekiwa hi mabangi maria dipo xi nyika n'wana loko yi sala no pota ku tlhe yi tlhelisa lomu xileyira
0: a
3: swa ha koteki xa hi nga kiriyari a yini a madiyariya ni mon'wanyana mabaji ka n'wanana wa yena entown ka mamani lweyi a kalaka a nga hi na xileyira swi nga mala leswaku loko a ni vizinga por example a nga ni konxeladori hi ni leswiya i nga swi plastikwana swa ku mama xopa a swi pulaxikona leswiya a nga chela mati lomuya a bohelela bohelela a ya veka ka konxeladori ya vizinya wa yena entown a lava a xibaketana xi nga ni tapa por example entown a veketela a teka a pedra liyana a nga yencetela lomu ka maplaxiki lawa a ta veketela lomu ka baldi ya yena entown diposi a veketela mabeberawu lomu tsini a felengeta a felengeta entown praticamente u refrigerador leti liya yi ta tshama lomu ka ambiente fresco e uma forma de conservar u leti hi nga ma ku a leti yi tshameka kwatsi yi nga gohekeli no ma temperatura normal entown loko mamani loyi a to sala a dari continuidad ya ku kudari ni n'wana mamani loko a yi tirhweni loko a lava ku an'wisa a ta teka leti leyi a yi tseleka a ku tseleka loko hi ku avelisa vamamani epra hi mabanyu maria hi veka mati ya ku hisa dipo xi teka beberawu ya hina hi hi veka lomuyani hi tshamanyana tambe epra hi hisa hi ntamu porke a mafi ya hina ya matemperatura normal sempe ta mpoko kentini endan ku lako hi veka hi hisanyana dipo xi ya n'wisa loko yi sala hi hoxa a yi nge tlhelisi lomu ka xibaketana endan loko kambe ku yi ko ni a nga na xilera ni a nga na vizinya laa kusohana a nga ni congelador swi nga maka ku mamani wa hina a leti leyi a to yi siya leyi ma tengisele por 4 horas de tempo mapodo exceder 4 horas de tempo a ku teka a leti leyi yi tshama no ambiente muito fresco loko yi kona a hi ku leswi ka mina xa hi kula lomu ka macongelador magileira a matornera a kali ka hina vamamani kwayo leswiya hi nge bili ya
0: komexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexamexam
3: chela a mabebera ya hina ben conservadinho leite le hiti vaku angwana na hina ta ila pra kusala angwa hi bohelela lomka yini ka ka plástico hi chela lumia hi vala. Então também estará em um ambiente fresco porque a gente vai com a tifoco de tamanho lumka a hasika camelena camisinha. Então ali a leite le ya hina ita tsama no ambiente fresco. Mas não pode ir tsama kama yo le hangovo porque já henga ya criar mangonyana mabaji kavana na vahina. Então hini wonke ma forma lawa ya ku heza misana ku yini akunwana na hina pelo menos já teus primeiros 6 meses akuma amafia mamani tsena. Mas na heza ma ku yini sho hlelo na heza ma kunwana na vahina anga kume mabaji porque ama beberão hina va mamani. Oh, né, na mamãe kamba hetwako anwana akudariwa muntu melo hi mamani wa yena ndzi hembe va mamani vanzi zwako va zwitiva leswi ku anwana na okudara hi mani hi mamani wa yena ntsena vamamani lava ku kudari va kona lava nga ni mbilu ya yinene va ku dara ku khwatsi va kona lava ku nga na pasiensia ya ku a sala hlajetela khwatsi leviya porka mavebelao a hi ku hlajwa basi hisa bawo basi u teke ku chela late tenge u hisetela leviya para swi bixingana leswi kala ku nga swi voni hi mati ka hina ma ya hisiwa hi mati laya ku vila ma hisetela para depois u chela late ixa avamani lava sala ku va ku dari n'wana van'wanyana a liniya ka maremote na cinca maremote a kama lowu wa ku u kuma wa ku ya hlajetela khwatsi mabeberawu a hisa hi mati laya ku vila pode a ku para yena i masada enquanto é prioritário que depois já que está já recebeu porque vi quando a gente bichinha na já que está lá no governo que ela não ganhou nem matilho e a gente lá então recebeu nem matilho lá e preparar o quarto a beberão para segurança e a mona a gente porque a mona na água angasse mais 6 meses a comer cana baja a comer uma diarreia é muito difícil o recuperar mona na lua porque a gente só ganha em tamo a haver mimiri e tudo minhica e mimiri leia que o iavune dela com a mona na água na lua a tamo quase cas período leia 6 meses é a beba a mona na lua é frágil o governo
0: alava
3: vai danyan alame mamãe cuidado e a cuidar langan então junga mãe com já hein a primeira que cuidar quase mona na hein a cuidar mãe com ho malejo amaleti lawo ya ku xava hi lamanga manene porque hi kona kambile hina hi ku li kwatsi kama kona vamamani vo rhandza ku ya an'wisa maji leswi hi nkama wa kona vamamani ve le yini lavaku va xiki ngopfungopfu i nomposo wa mamintari swo xiki a nao porque minya mama a porque no se ke a ndzi nga ta xi twa ku vula maji va gwira hi ntamo vamamani porque mina ndzi mavalo ya mina mangawa swi nga maku ndzi nga saseki jonke lejo ba mama ni necessary ai anwiseni ba mama ba na ba hina porque ho jam a hinga tatsaka la xa loko nwana na ku meka xana abajwa hi ku mina ndzi la ku mavele ya mina masimamisa na manyimili ma mina ndzi ku minyimba ndzi twalele nwana zwa karata lesho nda kula ku heba anwisa ba na ba hina ba mama ni hita uya xa hi mavele loko nwana na hina ku lili
0: ma wa mavele hi ku mami
3: ya mahanyime kwatsi nkama lowu nga ka nga n'wisi endao e prioritari ku hi swi tiva leswi vamamani a veliga ku agiwa hi ku
0: loko a lava ku ma xiki a nga twali
3: a hi swoleswo loko a lava ku ma mamani wa xiki a nga twali porque nompo da xanisa n'wana na wa yena hina va ku tirha dokodela hi tsake hi swona hi tsaka hi ku mamani a twala n'wana wa yena amo anwisa kwatsi swa mina kambe ndzi tsaka a mavele loko ma wa loko u anwisile wo tsaka porque mawa hi man'wanyana matshamele hina nga vamamani ha swi tiva leswi i loko u wan'wisa n'wanana wo prevenir makankro ya ku tala ngopfu ha swi tiva ku ma kona makankro lowu wo wan'wisa n'wana pra leyi ya ku u salvari a wutomi ka n'wana wana wena wo tihanyisa wowo enda a bindzu epra bebe a n'wana wa wena ni wena kambe mamani
0: okay hi ya ka maputsu hi ta wurisa ka murambi wa hina ka maputsu murambiwa loko a n'wana na a mamisiwa kala 5 ni n'wi tihweti hi xisindzisa hi mafi ya vele basi hi ndzhaku swa koteka loko a hundzisile tihweti leti ku va a nyikiwa a swin'wanyana swa kuga hi swihi swa kuga a fanele ku va a aga
5: loko khalita a 6 meses a n'wana xa sungula ni alimentação continua a sungu a nga tshiki ku nyan'wa maja a sungula ni mapapinya a mapapas leves comidas leves
0: a ri pfumeteli kusa
5: a mafi so ma ngete yi ngete no vai saciar a fome ya n'wana entao ku sungula mapapa ya leve u dzingisa u vona swaku n'wana wa pfumela wo nawu swa mukauzara diarrhea wo nawu a ma allergia
0: a swi pfumeteli ku va tekela ku munyika rali
6: papa lawo swi nga fanekeliwa ku ve le mapapa i rekisida xina wona com outros alimentos para ku a n'wana a kume ku a variara a mapapa ku se u nga munyiki papa siku ni siku soko pouquinho de açúcar então ku kumeka swa ku pode hi chela maalimento mambenyani para ma complementara a ku a papa ledzi a n'wana a fanekele ku a dya dzona
0: a rali ni xiginya nada
5: nada swi hatile ntamo para n'wana nada
0: konjhani magela ka vanana se kwa maputsu va kona va nga ni ku nyameka ku nga dyi tirhisana hikwalaho ka ku vamani va nga mamisi kutani hehe
5: a madelo ka maputu hi tiza ka xone hikusa ku ni mun'we wa simama ku a ku nyika mapapa xiki ya n'wana hikusa mi ni hlaya hi leswi ni swi twaka mi ni njo nyika leswi mamana na papa vakwa va ko sigiranga ku ni nyika endhawu va tsutsuma ku xava mapapa a maxitantanya njo nyika n'wana nga xitantanya njo nyika a maphuriti hi leswi swi prejudikaraka a vana va kumeka ni ma disnutrição maja disnutrição dzoledzo i dza baxara dza baxara la maputu kanma
0: zvone bongele nani mamani mubeleki senu nyambani Salvia Bata a u chavanga ku mamisa wena a ku avele gingawa
4: ndzi nga vula ku nada porque a ku wenzi veni vana ndzi yo moha programa ndzi yo zwi lava

0: wasati loko wasati we u ti decidire leswaku u lava yini loko we u lava ku tshama xiki u nga le a vele gakuwa vala pena na mfaze filho u nga byali mas loko u lava vana u lava ku ve u ve mamani e un caminho que tem que seguir.
1: Sizwe ndzi ta veka xiwotiso xo gumesa senu nyambani ka xitirhonkumbi wa ka mitirho ya tawuda bya koteka kulu ku a n'wanana a rila a rila laha ku mama mamani nanga hi kona laha kusuhani ku vete ku na ni vhizinyu yena wa mamisaku va cincana kutani ku wa n'wana loyi ku a famba ya nyikela ka vhizinyu ya mumamisa bya koteka
2: bo ndzi nga vula ku a swi koteki hi ku yini hi ku a masikwana lawa ku ni mababyi ya ku tala ngopfu intao hi nga brale ya ku xa hi vhuneta n'wana wa hina ku nga loyi a ri laka nkama lowu ndzi famba ndzi ya mu nyiketa presente ka vizinyo a n'wa mina ndzi swi tiva matshameli muni ya vizinyo wa mina ku ni mabajibaji ya xitsongwatsongwana xa HIV for example swi nga kuma ku a n'wana na loko ka ku a n'wa le ka vizinya leyi a wuya ni mabajwi intao na yi nga se swi tiva ku swi tshamise ku yini a sawudi ya mani loyi ma yisa ku yini nomvala pena hi eteka a n'wanana wa hina loyi a salaka na harila hi ya mu nyikela ka vizinyo hi ku hi nga ha lavetela xa a swi swa ku tala ngopfu principalment ka xitsongwatsongwana lexi a HIV buri a nga ha wu ya n'wanana ni yani xana hi ni mabajwi
1: hi bungile hi tlhamuselo lowu murambo wa hina xitirhonkumbi i na ku lori sidum ndzi nyima laha
3: kani mambo swinene Horacio Romão hi swivutiso leswi mi hi siyeleke swone hi tlangela na kona tinhlamulo leti hi tikumeke hikuva ta ha ya mahlweni ti va kone roy a nkama yi wako
4: ni khensileke na ku lori hi hata ku yini mi timphinile swivutiso swa ku tala ni sali ndzhaku sweswi ni nga tshukaka kasi navaka ku tiva ko ka varhambiwa va hina leswaku i nghozi muni kumbe mhangu yi nga ha tshukaka yi voneka loko nkarhi lowu u gemiweke i nga wa sindzisa ku va ntsongwana a yan'wisiwa i nga primary stage maids lana kasi ndzhaku swi nga ha fambaka ku ya fika malembe mambirhi lana ka masiku ka nkarhi lowu wa ku ka munhu a nyikiwa swakudya i nghozi muni yi nga ha tshukaka yi voneka loko a ntsongwana loyi a tsemerisiwa a ku yan'wisiwa xa ku sungula xa vumbirhi ni ku kama swa nga tintivi vadokodela swa nga swiudlwana swa tawuda i ntirho muni wu endliwaka lomu emigangeni swibedhlela ndlela na ku va a vamamani ngopfungopfu lava yan'wisaka va tiva a lesima la ku va va yan'wisa a vana va vona khani mambo
2: ndzi kombela ku
1: awa wutisa bya ku i ntirho muni mumahaku ni vamamani kasi ku va nga tsikisi ku an'wisa vanana
2: a tirho lowu hi humahaku pura a vamamani va hina va nga va simamisa ku an'wisa vana va vona hi ku leswi ndzi nga wula ndzi ku hi vamamani hi va kuma le maternidad primero hi vala kwaliniya hi ku vulavulela hi va xiplikarela xotlhe depois hi ta kambe laa ntirhweni ka la mitirhweni ya hina porque ka votlhe maunidad sanitaria ya hina ku ni mapalexa votlhe va va infirmeiro a vadokodela votlhe va swi tiva leswiku ku ni mapalexa lomu a mitini ya vudaya andtao la ka mapalestra lawa ya 15 minutes a wulawulela hi swona ngopfungopfu principalement ka simana leyi ki komiso di 1-7 de agosto ku nga simana dueletamento hi kona hi tiphindaphinda ku famba maradio pra leya maradio ni mapalestra hi fambafamba lomu ka mareunio ni macommunidad ya hina ni maleaders ya hina hi famba hi va hi wulawula ngopfungopfu hi bindzu leyi gi nga kona ngopfungopfu loko mamani wa hina a n'wisa n'wana dos primeiros dias de vida até a completar 6 meses entao hi swoleswi hi fambaku hi famba hi wulawulela ka a ka makomunidadi ya hina
4: hi swona lani ku nga ni a bindzu ku ni mhangu nakambe loko kasi antsongwana loyi u kalanga ya n'wisiwa hi yini ya kona
2: bindzu yi nga a bindzu yi nga kona ngopfu.

0: o ka mo manno ka primero ka be ka bebe ka bebele wa go tswaliwa a bebele wa go tswaliwa le kwa kuma mafelava dos primeiros meses até a mais 6 meses de vida primeiro kukula khwatsi loko ndzi ku lako a n'wanana a wa famba ma ma consulta leni ya xibedhlele endhawu ya wona ku a n'wanana xa a miri wa yena xa wa kumeka khwatsi n'wanana wa kumeka na saseka khwatsi hi ku yini na kumeka na an'we brale yaleswo a n'wanana wa ku a n'wisiwa khwatsi hi mafi ni n'wana lowu wa ku kuma a leti artificial va hambana ngopfungopfu a makulelo ya yena a disenvolvement ya n'wana loyi ya hambana ngopfu lowu wa ku kuma a late materno u ta mi wona a kula khwatsi a joke leswi nga tsaletela la ka fisha porque hina so ahi toloveli ku leri maxi ka cartan leyi ya south de criance wa yi wona loko n'wana loko a yi ni umeji a macha ku loko a yi ni dos mesi a macha ku loko a yi ni tres mesi a macha ku and na u ta vona ku n'wanana wa yena wa landzetela joke leswi nga tsaliwa la ka fisha maxi lowu mun'wanyani a ka la ku a nga kumi a lady leyi u ta mi wona ku sempre wa sala kutsongwana hambi le xikoleni wa vona ku a n'wanana lowu wa ku a tlhariha khwatsi a hlakana sawudi khwatsi hi lowu wa kuma yini wako anwa vele ntse wako anya yako chuka ko anwa a late le a mafila mama no waye lo mungonyane basta le zwi kunga kama tshirami le wa khimasi kwa le chipitala kama consulta mukhuhlwani yini yini porque kamiri wa yena anga kumange a vacina le nzinga yola porque aletamento materno ini primera vacina and anga kumange ma vacina la ma nutrient wonke la wanga lo mukavela nga makumange kama anga makumange ana tekela ku yini anwa late and kuni benzu ngovu ndinga mbeta television kama wotala na ndzi ulaulela ma prioritariamente ka muzimba wa nwana okumeka na tia kwatsi and kama mani amamani loko atswala zwa mali zwa kama ma hemorrhagia maji loko akumeka na anwisa khwatsi wa prevenir ma hemorrhagia achibelekelo cha kumeka na chikhela khwatsi porque loko mama na kuma nyemba haona ku achibelekelo cho kula achitsama cha hombi nguvu kunga loma kula hinga kula ho hleleleni and now achibelekelo le cha bhevita na kwe ipera le ahoma kunwana chelava ku chikhela khwatsi choleka utsongwana ga wona loko anwana na akumeka na anwa ovunetela ku chibelekelo chikhela khwatsi hinkama chi prevenir ma kankuru de ovario kambe hi chiswa ndzi nga ta swi kota ku wula maxi makankuri ya ku tsalangana hava mamani loko a n'wisa khwatsi ma ta prevenir makankuri lawa and now zwa ku tala ngopfu zwa swinene swi makaku wa makambe planeamento familiar hi ku a loko a kumeka na a n'wisa khwatsi n'wana o mahapla a nga ta yi kuma nyimba ka nkarhi lowu porque va kumeka kambe va mamani va ku a va n'wisi khwatsi rejimezi wawo ya xipitali ndzi ni ndzozwa kwakeri koza distrange loko mama test yi kuma ku ti nyimba kambe and ku la ku preveniriwa na mamani u nga ni n'wanana wa yena wa wena wana ku a n'wisa basi a win-win nchumu zwoke loko wo preveniri ka miri wa wena a chibelekelo cha wena cho prevenir a makankuri ya wena a wu makumi a koiso a mahemorrhagia wo prevenir a planeamento wo ma nos primeiros 6 meses mas ku la ku cumprir a nkama lowu wa ku a n'wisa ahi ku hi siku por exemplo a n'wisa uns minutinhos uns 2-3 minutes basi no mpota a n'wina hambi loko ku a etlela porque lomu ndzeni lomu o tshama mratingamente a nkama wo tala na ya etlela na khavanyana mai na wo ya etlela and wena yena a nga teki ku khariya ku xa a humelele lomu ndzeni wena mamani ku fanele ku u mu vuxavuxa na u mu vuxavuxa na u mu wa n'wisa na u mu vuxavuxa na u mu wa n'wisa pot ser pelo menos 12 pelo menos 12 mas pode ser uma 50 loko zwi lava na wangusa legi vele na uchicha na wangusa legi vele na uchicha enta utakuma wonke mabenzu la ndzinga mawula tanto ka ngwanana tanto ka mama
1: Horacio
2: hirona a gumesele murambo wa hina semimba
1: kutani kuva hina 8 horas na 11 minutos a tikweni hinkwaro bya Mozambique a hi tivi kumbe Rui Mitavami Shuzile
3: Shuzile kasi ni wo nkarhi se u hi balekile hi nga ha tshuka se hi lwani va yingiseti
1: hi swona i nkama wunene wa ku va hi ntshunxa tinqunga a leswaku va yingiseti na vona va kota ku va va hlengela ku mabulo yezu haleni maputo tinqunga i 82-3105-75 1 kumbe 82-32 Eu sou 8432-12287.
3: Cagaza, 87-0051-333, 87-0051-333.
2: Senu nyambane hili ya chitoma nyongeni iselula phone
1: 86 93 86 93 86 93. Ya hizi nzamu zanzo mwingi ukota kuva u hlengela u hisiyela mavonelo yaku kumbe ku beka ku vilela loku nga na kone leswaku tinhlayo leti hi nga na tona haleno a studio ti kota ku va ti pfuna ku yangula.
2: Senu nyambane kuna nmungi set amfukeni. Halo. Halo mungi set.
3: Gaza.
2: Hey. Gaza.
3: Lashile. Esan. Yamkum.
2: Wako kwa vela. Wako kwa vela hemku mikwati.
3: Mwengi seti wapu gani?
4: Mwengi seti wapu gani?
3: Ah, shu se ya mkumu.
4: Ah, yu yaku akuma Felix Paruti shasha ina Mars Green Cup.
3: Yaku
4: kangela atema li nyamutha iji kutri waka li wula wula kariku nyangu sangwana mwamitamintu criança e também deixa o a tem que arrumar tinha quando a você estudou ti o lobo e criança a madinzo andi me mango logo de facto a mãe não ganha no suíra acho que ela está boa de facto mas para lá o matizuma está a quando a mamãe vai acabar de angola está a que o lobo não ganha só a banana vai boa né acho que ela está boa se putani tsamba leswaku a tintharleto a ma kufedla wa ndini nimlo ku basisa loko vanga ku vula ku kunene leswi lavekaka ku hina kota va hanyi tiko na hina hi nga veka mhaka kona kasi leswi ni nga lava ku scoring chat here eka hina leswaku baba kaso kubanya lesabana ba kabini ifane ku hima ha accompaniment ya ya doa mamani kasona loko kama banda ziara hi nakota baba ba koka bata kanjela ni ngai zwale kwa anwana wa hina hinkweri ifane ka lenwani kare ndi vha ntse bora ndi ka leswa ku tsikala ntiri lo wa kunyangunisa ka mamani kwa swa ba mamani se kuti anwana a tikera a ina naba babana tiyo kota ni ka parte ndi dadi ya mwana ni kuti ndi singa laba kuti tsiya swona ka hina vanyiki ta kona hi shuti isu ka pano hi kwa vuti tsana vanga kona mafuti ka zenyambani ana vuti na kuti ta bora pronch podzi mpo fora ta vuti swi yaso maji ana kuti vuti makata ta mahlayisela ya vana hi tlhela la soma soma fraude kuva hey basikona lava hi vona a fraude lava ya ma discardable ya mika hinwani futhi mama ka a timhango kambi yi tsasa swileswo se ana ku hi wini ni hi pirigo ya ku tirhisa ma fraude lawa ya ma discardable ka vana va hina kota hina hi ku veki ma fraude lawa ya panu lawa ma nga hlatiwa mara ma fanele ma hlatiwa laha hi mika hinwani ai basi se vama vhadzi vanwani loko mafred na hlantsi yo mainiki wa ka xtendala ndi mavona makuma a jambo leli tshavaka leswi nalaka kuti vaswana ka vha ndi botala tshikati tshanta yena ma brass brass faro ke shashai na smash ndi ndi pop
3: ethe selo
2: senu nyambani kuna mungi seta mfukeni hoye hoye
4: ma
2: hello.
4: Hey Rama, how are you?
2: Gichil, ave tu zwole kwe.
4: Ah, loyi ma hes loyi. Walo mu murombeni lo ma ka murini kwa kuti.
2: Hezwo na ma hes se ungeni le kanzu twa madota.
4: Ya, ato sangola ku khensa avarambi walo mu varambile eko. Ni ti shashameto ka hinkwatu leti vatipaletela ku fatwa. Sanikali, mina axi khamusha mina ningana tsona hile. Chaku anzeni ka ku vaku anwana e anwa dzo jami swa ri swa tolo nuko swa ri swa nyamuka ke
5: hakusa nyamuhla wa siku leyi an'wana i an'wa xipimo xa lembe ni tin'hwetanyana tinharhu o kumbe khani wa tin'hweti va xitikisa xin'wana na byi nge le maternidad leyi i tirho muni lowu kumekaku na wu ri kona ku ri ku va dleliwa vanhu lava soch ku vona vatirhi va laha sawuti komi ku nga ku a va na na lava va kula kwala xipitali leyi loko ku ri ku va ya vona va vona yini ka yena n'wana loyi swi nge a va wutisi sa ku wan'wana loyi wa ya n'wana ku a nga ha ya n'wi ke josh nyamuhla hi siku swa karhata hakusa va le ku na ni pulani amento familiar leyo o huma xipitali nyamuhla leswi va mu faka a xigeneretana lexi a nga na a jika a wuya leno kaya hi tin'hweti timbirhi tinharhu i pandhevhelana kambe ni n'wi fana lweyi swi nge laha ka n'wana na loyi a ha ya n'waku loyi a ti kona to karhi leti ti mahekaku ke a ku na ku tadziko karhi leki ti vangekaku komi kuma ku i mahawu hasuhasu na vona vavanuna lava ekonti yena i laha ku ya n'wina hakusa hina vatolo swi wa nga ri kona se ni wa kombela ku tlhamuselelo wa swona kwasikwasi wa loyi ni tlhela ni tlharihisa wona mfumukani a ku a n'wana loyi a lomuliwaku vo mu ndzumuruta hi ku mu lumuta ne na ha ri ndzumulwana tenge a mfumo wu ve wonana na vona vanhu lava wu va nyika ndlela leyi ringanaku hakona ku tsongohati wa vutomi ni moloko wa n'wana na loyi no famba leswo hi mahese loyi i nyembani murombela
2: bungile mahese hanyani
1: i swona hi ta yamukela haleni maputu hoyohoyo muyingiseti byi xile hina mani ku sukela kwini
6: Alberto Manyo wa Khongolosi.
1: Hi byela Alberto ku vilela kwaku kumbe nhlengelo wenu wu hi matshamela wona.
6: A ku sungula ku khesa a marito hinkwawo a nga yi gwela vamamana a rhandziwa va ka hina. A khulumi nchumu ya kuxonga swinene hi mutwile dokodela wa tsweno ka hina Nyambani va vulavula hi masayiselo ya n'wana ni manyamiselo tihititi hinkwato ti lavekaka ta swiswimesi. Ka twisiseka xixungile a balile leswaku zeni ka swiswimesi a n'wana tekiminyika leti va mamana wa yena so dipuzi swiswimesi ti kona ti laveka ku mi nyika swimbenyana swakudya swisesi masi a swivutiso swa mikezi a hi swivutiso bebebebe fane ni swivonisaku swona a ku laveka ma na vitanile vadokodela va tumbuluko na vona hi ku salava a va pfumeli leswaku hi nga mu nyiki murhi wa ntumbuluko a n'wana nyima a tiswiswimesi a li teki yi mu nyika hikusa ku ni mavabyi ma nghenaku swaku yiniyini swa tiwa leswaku a nga nwanga murhi luya a karhi u na ha pfumela leswi swikombelo swa mina ni lava leswaku mi kumeka ni makordena sawu ya hombe swinene ni vadokodela lava vadokodela lava va tirhaka ni va tirhaka yi kona liyani masi va tala ku tlhavisela hi ntamo swinene a laboratori la vona i segret a yi swi tirhisa ku va tirhisa ku yini hi mavonelo ya mina swisongisi hinkwaswo mi nga swi kuma masi ku chota vadokodela wa ntumbuluko hikusa a wa yi tlhavisela yi kumeka yi li makazi hileswaku a chumu loko u wu landza u nga humi bank hinkwato mumbenyana va wu sola a swi swunyi kasi loko ni nyangisa n'wana wa mina swiswimesi hinkwaswo swi famba ha hombe a ti yakula ha hombe exikolweni a kuma vutomela linene swi swungile kasi ni khamisa kolani ka masiku lava yi nga ni vadokodela va tumbuluku ni lava va swilungu hinkwavo va tisa ni ku khongeri wa nan'waka na wona wa yi ba tifoko hikusa loko swi ku humelesa ku fana ni leswi n'wana a nga kuli be loko u hlangana ni mukhongoti ni vapastori va mbenyana va ta gwelesa ku timhaka ta ku a wu khongeli a n'wana wa wena a tshamele ku vabya prika mukhongeli wena mutini wa wena u tshamele ku vabyeli wa prika mukhongeli nkanyima kolani loko ni phazamele ku khuluma a kombela rivalelo masi na ku khesa wena mamana wa dokodela ni hinkwenu na mi khesa i marito ya n'wina mi khesa hinkwenu mamana futhi ungayitswala loko mungayitswalanga ha ane switisa ku yita ku yini hi na vali perto ha bas ntanyima kola
1: ke sile sinene bye bye
6: ya
1: aitive kumbe kune lomu hinga
3: kakaza ndo mingset
7: hello
3: evlela na mane na me kubeka kwini ka kona
7: papa ishirindza la ka hongweni nyemba
3: ngela makelo asanga
7: ha mina akuna so tala ku khensa ngati mara papa ngati mara ku khensa papa lisi e astisi sinaro kada viki ni viki kada kwa ni kuvela mwe mitani la ku aba kiri aba kiri kuluni vati ndau ta ku hambana hambana vata henyika ama hanyela ni mavukela ya zwikanikiso zwo khelele na nta khesa vanhu mani lava va nga kona switichi leswi a hina swa swinharhu zo khela makoti kugasa ni nyembana so lava mina xitsongo lexi ni swi kombela ku ve ni byi pfuniwa hi xona hikuva laha a swilo swinyingi swi huma ku ve swi tala doropeni sidad mina uminyingi yi huma a ku hi byeliwa mina kwala ndzi nge sari kama un'wana ni un'wana maxi ku kuma leswaku a swi titali bya hina leswi swa lomu makhwatini lowu a mina wu leyi swa ku seyo vhela a yi hi kumi ko mani va hina va swi tivaku bya mahiwa swilo swa leswi ku loko a yan'wisa n'wana a yan'wisa n'wana va swi kota ku hlaya swa vele ngaku a yan'wisa n'wana a nga va a va swi tivi porke lomu swi tlela swa mitihangi lomu a hendzerukateli vona proper a vanhwanyana lava va madokodela vatsongwani va nehiwaku va tava titirha mitihangi lomu va mahangufu byo kala swi nga wulawuli porke le nkama wo vhula va sungula ku tirha a va swi koti ku nghenisa roni ya vavini va switeleli swa ku hina hi nga kona lomu hi vanhu ku fana na vona va swaku edoropini va ta va ta tirha le muhangi lowu jaleswo i minchumu leyi nga ringana ku ve ni kwalikeri a vangana lava ta ku va ta va ta tirha lawa hi ku va vitani siyiwa va nyikwa ku va hi setsela hina nga lomu tihandli va wa hi vhakachela va nga famba va ona swikalo leswi ku nga ku siku ni siku khala timhaka ta lomu khwatini phela lomu ikhwatini hi kona ku nga ni swinyingi leswi ringana ku vutomi bya doroba loko ku wa khwasi a mfumo hambi na vona lavo va wa swi tiva lomu makhwatini va famba va zwa xikalo xa hina zinyi va nga ri va famba va swi kuma byi kala ku swi nga na timfanelo hi swi hanyaku maxi hina vo yingisela marado hambi hi vaakitiko hi lwaku ku loko wa khwasi hina ho kuma ta le doropeni wa ta hanya khwasi makotinywana leswo mina ka xi ka ku kulala ka vadokodela vana lava ndzi tsakile ngopfu ku ve ni va nyika ambaselelo ka vana ni ku gondzisa ka vavamani va swi kota ku hanya khwatsi va swi kota ku hanyisa khwatsi vana maxi xikombelo a lexa ku va nga tsumela lomu tihanke lomu tihanke lomu hambomba ku mbomba ni vana va hina hi ku kala va nga swi koti ku pelemen xi va ta vona vahombi va kona xipitali xo za ximbeka dos tres anos a ku setanga a ku sangandani a ku pelemen xi ku ve ni visa ku va ku nyamukha ku ni dokodela a ta ku a ta secha mavabyi lomu swipitali swa switsongwani kasi ke vakala va nga swi koti ku ta ka hi pfuna yina hi ku hi nga tiyini a yi swi koti ku a doropeni kama wun'wanyana ni wun'wana loko leswi movha yi nga khwela leswi wo ku hi nga macini va swi gamela kwala munhu a va chiya mikonziwinzi a ya ya fa maxikweni a wu tomi loko wa khwasi lowu ave lo khwela leswi yi siziwa ku elementi ka n'wana dojani ka doja tresimes hi telo hi dokodela a nga ta maha ntirho lomu tihanki kasi ku ta pola vabazi van'wani ni van'wani va nga lomu tihanki va ko va nga swi koti ku a xi bekela ka hombe ndzi nyima kwalaho na mina ndzi nga suka ndzi tlhela ndzi va hoheta mati ndzi va hati va nga na kulo chao chao
3: i khensile
2: 86 93 86 96 86 93 86 399 ku na ni mwingiseta mpfukeni hoya hoya
8: avuxeni tatana orang
2: bait a vito zwala hi kwihi
8: Louis hi kusukela ka pantsi
2: va Louis ngena ka ndzuto wa madota a xivutisi kutani vonela ka wena
8: hi leswaku mina ndzi vona ku persevera ndzi byile covidata xikhelo la nyembana a wulalile timhaka ta mapalestra lomu xipitala ndzi va tela ku a mapalestra la ma mahiwa swa onke xipitali o wonke masiku ndzi ni byela ku ku na ni 15 billion liyani ya palestra liyani a chika ku va sungula ku tirha ku na ni masiku lama nga programariwa ku va mapalestra leyi kutani swi mahisa kwini porke mina swi ve ndzi lave xipitali ndzi ya chikela ndzi ma talea ni ku tirha ve se sungula ku tirha loko ya chikela sungula ku va mi chayisela masenga mi va tendeka vanhu mi suka mi yaka a ndzi se hlangana na yona palestrans ento ndzi vata ku na ni mohospital la mama hewo kona mapalestra kutani dyiwa hi masiku ndzi kala ndzi nge se kalyara siku ligiyani ke kani mama
2: bongile
1: 82-3480 na 84-3480 Mixit, Antkeno, hoyo, hoyo, hina
9: Eh, kadmambu tatu, kanela na Orlando, nyaka, ama tutuini kakufa.
1: Yeso ni nyaka, kuvilela kwenu, kuhi matamela wana?
9: Ah, kuvilela kukule, nambi anka mutu wangu maji. Na a singela kanela kwa madokodela hi rulano hinkwaso swa twala na miti makata mpimo ta ku amichumi hinkwaso swi jampimo kambe mini la ni ala kona swa ku hi dlaya ntumbuluko wero a ntumbuluko wero na podi u dlaya mana xilungu a xitirhi ni ntumbuluko tirhe maka na mbi voni mpo madokodela lawo a kanela lidzimi lebyi va ntlhamuxela kahle wo hlebeteliwa vanga ku le Portugal la ani ali mini hunu kuma shaka atolovelo khanela le dimilodo na hini hi fambile a tshama ka matiko manwanyani mini tshami a Johani kumidza malembe ni ntlhanu na mazazi kambe mini le a xilandi na khanela so a loko khanela ni tshamuxela ti hlokutirhi leta madokodela kumbe porta voz kumbe kandidato swi dya u tiva le dimi bya ku ni tshamuxela vanhu va xingela vo toni le inga dlaya ntumbuluko maka loko hi dlaya ntumbuluko sweswi nihlembetwana ni tihumba letikulu ka toni mina a ni tshami ni famba xipiritani mina ni hanyi xipiritani majani ya leswaku a xipiritani a xi hanyisi so lava va tirhisaku a mimirhi na va mi tiva swa ku madaha a va mi tirhisi leswi va xi tivisaku hi swona sa va kulisi swoswoswo van'wanyana na hini hi kulisi swoswoswo ni xipiritani xa tirha ni ntumbuluko wa tirha so ya ninganyi makolani ninga khanele ntamu kambi a pontu dzanga mini ni hla shoka ntumbuluko nga nyimisiwi ni xo xilungu xinga nyimisiwi a xi balance 50-50 kalmambu tata
3: kalmambu
1: yebo
3: loko bebe tudat gaza wa hlamula oyo oyo
10: bitla mina mina izidro
3: izidro ma
10: alo
3: ibrahim ndamani
10: izidro banzi
3: Isona ngena makenke osyanga
10: kanamba akusungula no losa va yingiseti va radio Msambiki ni va rambiwa na n'wina va modulador de programa ni bonga a xaxameto wa mhaka hi Michael Rea ya manyangwisele ya n'wana a xivutiso xa ku sungula hi lexi ka vakuvhidedo va ka gaza hi lexi ko muxegari exa message na população da província de Gaza, porque a Rádio Moçambique não chega. A Rádio Moçambique ali fica, mas eles me chamam, sei lá, eles falam assim, então está fixa com ele, que é chetungo, para escumar ali cima, agotivar ali cima, com o Nhanu Zangwana. Achar um birica milis, a uma, quando vai lá, vai com o louco, vai com ele, com a maternidade, com o saliweiro, com o fluguete, va ku hayipara va mamisiwa avele lava ya va ku vatswali va kona i va seri positive xivutiso hi lexi a n'wana loko a nga mami a masi a mama masi ya leti ni n'wana loyi a mamaku mafi ya leti a loko va kula mapezu ya vona ma fana hi wihi wa munene u kiki ya kontesa na realidad porke na vona vana va ku baxa vatswaliwa a va ha mami porque vamana va vona va yini i va seri positive loko ni tati munhu ni rivalelana a ni nga ladli swona mina a no yangula ku tisa mutswali wa valowu Mozambique bon dia
2: 86-93-86-399 rinzela mungiseri senu nyambani
1: yamahlweni ke hi yamukela vayingiseti hi ku hambanahambana ka vone 82-3480 na 84-3480 hali ka ku zindzela
2: senu nyambani ku na ni muyingiseti a hi khonetaku hoyahoya alo i bibi Gaza kutani
1: Maputo. Kutani loko wa bipa wa ingi seti. Wa zinza kuwa heta fona.
3: Gaza. Wa kombinara.
2: Wa uya sami nyambani. Wa haya mungi seti.
1: Fona hii.
2: Halo mungi seti.
11: Taki cheni magano.
2: Bae, tawetu zwala kwe.
11: Zwala wa benyana leo makari ngisho wala kanyi ambani.
2: Oh. Ngena kawa bulu ganya muka, chukotisu, hichi hikutanu wana na gawa yana, kashwa kumaka.
11: Nenzinga kutaka kashwa na inyika kukunsa ava na nalava chula kushiri, ne. Ya, nenzinga chwa nisa nika ina, sani mati, nani problema ya mati, nizi pitani zako, nisa kala, sani kaa ina, sani.
2: Ava mamani, vaa mami sava nana, sani.
11: Vama mi sama de la marejista so kuma ni setu mo la ki pita ale sene ga ina sene ma de lo ko pega de pita zo bona la support.
2: Kambe ute ka muganga we.
11: Makaringi sho le nyambani.
2: Makaringi.
11: Nyambani pero lo pano fama de o fama disa sa o minja na mo ho ko ya kanu kana.
2: Se murombeni.
11: Ai murombeni so sa murombeni kwa sene ba kwa sene ba le makaringi sho wa lo kwa sene mboni ngo se.
2: Bongile.
11: Bongile mama.
1: Yisona pfumelane kuva hi amkela mu inseti aleno maputo hoyo hoyo dzishile hina mani kusikela kwini.
6: Akusikela nkhumini, muvulapula na fellow khumayo.
1: Ina fellow, ningena ni makene.
6: Ya, na ngena ka hloko ya maka. Akufanisa vana. Ama pia nwana ntisi ya kona. Mali ni sima ngofu. Mali, ndiko ntumu ka nyamuntla. Ibona mamani lava kutira kufanele vakushayisa mabazara va titsemelisa kumamisa va mama beberamu valavavali a munhu wa kutira a sala tendera n'wana luya se na tsaka loko varhambiwa va kucekela vana a ni kombela ku va famba lomu macommunidad maigreja mabazara tindhawu hinkwato swa ku antsatilo u ya phambeni u nga gamile lani radiontsena a yi ni xikombelo ngopfu xa ka mina ni kombela ku xona kanti marete ya bona ba tlhamisele leswi swi tivaka loko a masi ya mamani mani le pima ngopfu toki leswaku tala swa ku tsemelisa n'wana ku mama deposi mezi o ti tomu nyika swa minkato swiyeniyeni swa ku fambelana na yena swa leve ni fambile mina fellow kuma emitiri leyinene xavu xavu
2: bye bye.
1: A mhaka yikulu Horacio na Roy hileswaku namuntlha hi bula hi leti yelanaka ni aleitamento materno kambe ko fona vatatana ntsena.
2: A hi nga ringesi loyi mungiseti a nga pfukeli kani wanuna kutani wasati hoya hoya mungiseti
8: hoya hoya aleitamento memoswaya inyambani la kumba
2: ya kumamisa vavasati ku fona vavanuna.
8: Azi vuya go vhunguvuka party ya vavasati senuka kumanisa a loko hi tshama hi tsuvuka ka nguvhunguka ka mhenga ka wona sweswi a vanhanyana va sweswi a va ha pfumeli kumamisa vanana va tsikisa a swivanana kumamisa na swa switsongwana hi ku tsutsumela ku ya zvingwirini hi lava ku vona ku tiva nguvhunguvhu swa ku ku nga maheka yini hi yini a poyi nguvhunguvhu ya vadokodela va nga ve va siza va mamani lahi ku swi vo va mamani futi va tlhela ku va tsika vanana va ya zvingwirini va va tsala lomu zvingwirini va phutha magwala va gama va siya vanana na va vatsongwana a makaya xa a hi vunaneni nguvhungupfu hi rona hi leswi na mina ndzi nga leyi na ndzi na chao
2: vamamani va mamisaka va vaki na swingwere va siya swivana na makaya va swi mamisi xibongile maputu kutani gasa.
1: Ya ingi vamamana a mhaka yi va khumba ku tlula mpimo
3: gaza va hlamula
1: ku va va nga na a courage.
8: Hello?
1: Ya kuva va fona kambe zinzile
8: 8234
1: oyo oyo mani kusikela kwini
8: a ula ula na Luis na ba tofala nyambani
3: nyambani ngana makela
8: ano kensa programa leni na varandi wala vanga nga kona ikombela ku xamula zwivutiso leswi nga na zwona la eti makata programa le embora wona va mamane xivona aba hange ni kama programa na xivina na hina ko muzi va tswalisi va tswale hikonile xilava hikonile xilava ku xitiva na hilelo ano yena ale tshinga ku xitiva hile chaku
12: eti hweti tingaki mamane a hetaka na a tswalile na nga se a kombela kwa tshama na nga se hlangana ni wanuna onuna wakhe ke ku salo mma ha kona lo mo hina lo mbona a tingana hina nga vanhu vakulu nyana hi vona tingana ta ku u tshama u vona n'wana a wondza ka giwa wa ya n'wavele maje wa wondza n'wana loko u tshuka u vuma masungu ka timavutisa ku simhaka muni nga va yini ximekaka u ya kumeka bya ku ingaku se va tlhangana deposit dos tres mes bya tlhangana ni nwa ya bya a mamani ma nga ma nga sunguka tilakaya wo tiwa ku lakutiva bya ku kasi kumeka yini ka n'wana leyi a tshamaka wona wo tlhangana ni nwa wana ku ino tshama no tlhangana ni nwa wa mina i mani a nga ku byela ku nini ya byeriwa exipitali enkwanto nkama hi nga kula hi yona hina mina hi ma 27 mina hi kulele hi 27 ni sungula ku vala n'wana a ni heta lembe 9 months na ni nga se tlhangana ni liya wansati maxoswi vali deposit loko a tswalile sempre ti nyaka maprevenza a sa tlhangana na oye maswikuma swaku a swi yaswi yayelana ni wuni n'wana a n'wana wo wondza ku ni lava zwiwaka taka maximaveri ya pati van'wana lomu tinhoweni hi nga kona magelo ma hambanaka van'wana xa vakateki wo tshama na wondzile xikunyanyange xi nge wu tsoniwa vele oswo a kula xikhwirana hihi vantage yi nga kona yi kulu ta ku tlhangana ni wanuna ka wansati ka wansati vomutswari amama
3: ekesel
2: xikona ku hi wona kama
1: i swona pfumelani hi yamukela muyingisi etaleni maputu hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
13: ke papai e Albert Kambuya ko Saudi dire sa ko lo papai a ri ku khuma so so senyana a ko pegetari e le sume ka sma sa ko a ko la vega a ri ko na va dogodela va tumbulu ke ko sa de facto a khale ya va eta lembe lembe ni hafu vanga si samba masango lo ku wasati a ri ku puluka dire sa hinkwa sa leso hai rati magari te singala vakwa i kuma explica sabo kava dogodela vatumbuluko vaso se shurungu de fato to kudwa sata as vezes a kuma nyimba na ni 3 meses depois de do par já le sito mundo kwa hina atsungi na so isso angwa yanga na yena okunyangwa lo wa kuma mabazi fica muito prejudicado nisso tani makolano muito obrigado
2: vena kulori a hi tshikona ku hi nyika mole varhambi wa va hina ho wa ni 10 minute basi
1: hi swona swi dzinganile hi ta sungula hi kohalano a hi nyimbani a ku va vazambiwa va yangula leswi swi fanelaka ni ku siya mazwito ya kugama
0: bon hi bongile vayingiseti ndzi ta vala hi ku hi ku responder a questão do papá da panda na utisa lejaco yena wa famba chipitali mas loko wa famba chipitali anga se wona ava dokodela na vayencha palestra a palestra yo enchiwa wonke masiku todos os dias da semana segunda a sexta-feira às 7:15 às 7:30 he kwala uxa evala kwa kuyini akuhifela kutendera a vabatu vahina então kama final de semana sábado e domingo a uma palestra mama rio mas de segunda a sexta-feira a uma palestra mama rio e diferentes temas também qual a fanela kuyini hifela ku informar e vajola mama no vahina a mahangela la manene kani ku nzoteke ku mwanyani papaya wa utisa ku hinga maisa kuyini para ku vamama vapapari lava aliyash vamamani lava vanga ni agaive loko vawili hi le chipitali vateke ku vauya vanga nwisi leja ijona hinga wula o aifanelo leyo a mamani loyi anga ni tsongatsonga ni agaive a fanele ku anwisa n'wana wa yena a te yenawo primeiros 6 meses aleitamento materno exclusivo. Mas a mamãe do Iwaina vai ter um de HIV. E ela já não era... Para ela não pode arrumar 2 anos na anguissa. Mas depende. Aí eu vou por exemplo, a mamãe do Iwaina na choga, por exemplo. Ah, tá... Porque, ó, cada condição... ka da consent de ma mulher consent de ma mulher kuni mama nile anga ni ma consent ya kanga fela ko a lava chicho ganyi ka ngwana wa yena nile mama na kala kanga ina chomo enda mama na kala kanga ina chomo ata angusa ngwana wa yena machi kuni perigu yako ka ko angusa loka ku leha ngovu anwana na ja akuma tsonga tsonga cha HIV engwanu talvez mama ane ani kwa tsima kinini la kanyemba anga chikumi ama kwa tsima exam wonke zvoke zvibaselera maja laka ko angisa akako anwisa ateka kama woleha madojana na anwisa isu ja pode criar perigo ka ngwana wa hina yena a fanela ko anwisa pelo menu ja te unwanu divida depois ja avala ko a khate metela poda nyika leita artificial depois de unwanu niku mangonyana ma refeição ya mutini wa yena para anga kume perigo lela kulaka ko anwisa akuma chitsongotsongo le cha gaive porque aitsa kejo Então, mungeni papai au tisa ku a mama ni lokwa ya chipitali inka mama munhu wa kwanga fela kulandza masango
2: ale kalaka kona vanga hana tora nguvu
0: a kalaka kona vanga hana tora mahi papai vanga ha tsembisa ku vanga tsameleka ya vateka kama lole ha hi tsembisi lezwi a mama ni lokwa ya chipitali lokwa ma umeji kumbi dos mezi yena atizwa khwatsi yena mama ku e mina shanzi munene ibaselelo leya le yena no yena valandza masango seni nyom problem so lokwa mama ni anga tizwi khwatsi lezwi ya nopot ma lokwa yena auya ata ku president pa ma umeji angusa khwatsi mwana wa yena akuna khata angazi kubayisa angarungi wangi ahise zariana ni nyuma watu za khwatsi angama ku yini alanza masango aplanamento familiar kwali ni ya maternidade je zvikambe halwa nguvu ne mama vha hina porque vama haini va huma ile maternidade vanga mhangi planeamento vaya uya ni nyimba na va hini 3 meses leve já é complicação porque vamos ali já com vata mago tá lá vamos usar tingimba porque eu quando aborto seguro que o hospital já é na mas centro de saúde aborto seguro lhe a mamãe outra ata mahaluco e na ajuda mas logo a mamãe aborto aí tu vai com aborto antes que tá chocado com o leite quando uma complicação já o pode macumba com carlo anzulu kubwa kwa mama ni mashpoda kontsere ndao e perigo hina ifanele kwa mama vhaina va huma ile chipitali huwa ranza lezwa kubwa kwa mama ndi chipitali li vatekela ku huma na va hini ma planeamento lawa ya longa duração o hitekela ku chela dio atsama ku 12 a 10 anos mas a dio le yena lokwa zwi lava ma 5 anos jala ku tasusa poda uya tasusa a implant i 5 anos hitekela a huma he chipitali ni implant li para kwa garantir ka nga ku minyengwa a nyimba akuma ma complicação a complicação ya hombi ngovu ya kwa ma aborti ku yena aluzeka asiyango na nilua mtsongwanu ahema na tosa amshaisa ya e muito complicado então por isso akuna kama uko planeamento talvez vinga makuona na kuma mabaju ka anwa kuma mana wa plan wa ma planeamento azvikona levi mamani o ma planeamento normalmente anwana na simamisa anwa kwazi amama na ma plan ya mwenye nwana loku yena azvilava ka ku hanya ka yena ninu na wa yena va hanya kwazi ina hitsaka izvo levi
14: menziwa lava kani dzingata hula ku chihutiso maxi iko papa yanga khala hi mafralda dixikaritava bon para mi ka mina dzinga mamani ndzi tiraku ndzi kala ku ndzi hanya ni munhu anga loya nga ndzi hunetela ku hlayisa n'wana wa mina ndzi yo kuma ka solução fralda dixikaritava porque hiyo inga kumeka na hi mais prático mais seguro ve ndzi kuma n'wana wa mina na hlambisiwila bohisiwa anga kumanga ma complicação manyingi i a kuve hi teka ma a gondzisela ndzi nga munyika mamani loyi ndzi nga tshama na hi anga kahle hisa n'wana hi leya loko u susile fralda dixikaritava u nga teka u chela lomu ka plash ku boha u ya hoxa xa swi ta hambana a hi kumanangi ni loyi wa mamani laha ka mafralda lawa ya ku hi ve hi maxava ya mapana porque ja loko gi hlaviwile euya ndzi ya gi kuma gihi amarelo endao ndzi vona bya ku a fralda descartável era mais seguro, mais flexível, mahanyela laha ndzi nga ka ndzi hanya na wona. Então não sei, lava vamamani va saúde vanga hi vona ku manene o a hi manene ku ve hi tirhisa mafralda descartável. Mas no geral, mina ndzi vulavula ku hi byona ka malowu ndzi ma tirhisile kambe ndzi nga vula ku foi mais seguro para mim. Ndzi bongile.
0: ndzingawula ku amafrata dikatave leswi maaka ku na momento makiri ari makomplicação hi ku realmente papa hi swin'wanyana la ngawula ni razao primeiro i higiene hi nga na yona relação a fralda a n'wanana a nga wa xa fralda u mu bohisa a tshama gotli gambo ni fralda gole gagin wa tingela kwalomuyani a xixita kungani kwalomuyani nempra ku cica a nga ciciwi leswi xa swi tlhe swi vangleni mabavi dipo ximamana rwala n'wana loyi a ta xipitala hi ta kuma ku lakaka ka ma-organ genitage ya yena laha ka swirakwana ngopfungopfu ku chukile ku ni swi londzalondzana a n'wana na xaniseka lomi hi ko tshama nkama wo leha ni mafralda la ya dikartava puri ku ni nkama ku lava ku na hi controlara a hi ku mu boha basi fralda tshama lembe gotli nada wo chela fralda wo mu chela fralda n'wanana ku na exemple u na wu controlara ku gitele fralda leyi ku gi trokari u veka kwasi ni momento siguro u ta fela ku yini u tlhekambe wa gihoxa yi nga tshami yonke gintali ni mafralda puri ka ya swi vona kambe leswi episizu terigiene a n'wanana lava ku wa ku dariwa khwatsi u mu trokal fralda tempo u mu conservari khwatsi la a u ndhawu gaginani ga ku ya hoxa khwatsi ku tshama ku sasekile desd n'wanana mutini wa wena ni wena kambe mamani wa kona puriso hi kalaku hi ku yini hi ku a mafralda dikartavele ma gohetela maxa ma gohetela hi hina hi gohaku hi ku hi nga ma a higiene leyi lavekaku pura hi ta fela ku ku dari khwatsi vanana va hina
2: basi wena kulori
1: nyika nkama vazombiwa vezu aleno a maputo hi sungula ha mamana Lourdes ma swi tiya ugamu ni ku yangula leswi mi vonaka swa ku swa fanela
15: bo ma swi tiya ugamu i ya ku hi nga a hi vapapayini va mamana principalmente va mamana va sogra a hi pfuneni a vanizo a ku nyika a mafi a n'wana i kombela a muzi wa xifanelana a yi ku hi pra mu nyika i swo pra agwenta 6 meses agwenta 6 meses ya ku nyan'wisa n'wana depo xipo di sungula ku mu nyika khan mama
1: hi swona a ni kama hi wena
16: a ni lava ku hlaya leswaku a familia realmente tenke ti apoyara wansati lweyi a nyan'wisaka n'wana ku a nyan'wisa n'wana ate u 6 meses sen dar un outro tipo de alimento a criança i ni hlaya leswaku na khensa peloko 20 i kanimambo
1: kanimambo swinene na hina hi va ha tirhisani kulozwi hi zandzaka ku va hi tlangela ku va swi kotekile ku va hi kota ku longoloka ka sike nhlangano lowu wa switichi swizazo swa le nyingitimi ka tiko namuntlha mazito malumbe faustino sidomo aleno ka maputso orasi romao alahaya ka ncenca hi rui makaringi alahaya ka sike orasi romao a yi nyembani rui makaringi ka ncencai ku ta hi ku engeta
17: dokadokisanu a dzongeni ka tiko
18: mabulo ni varhambiwa swikhalo kutani mavonelo ya vanyiseti
17: migirala hinkwayo lana a radio Mosambiki.

12 horas e 19 minutos. Você o Mbiwa Elsamang. Não, o que é? Sukwanago Hongora Zavara Kutsanyavang. O que é? Agongo Zavara. O que é? Nakozaguri ma Abinzura Sinha Sinjinguts. O que é que dropar com as miscaras? O que é que é? O que é? Nyabangyo wata zitaria ubasi ore kagutsari ni buranga nyakuri imiga sukuyara suri nyago hamba namba iwomu kasina kukuni nga zinzimu kukuzi hamba nisera kakoni zinzimu ziri zina kuhibwekeza kara zidozi wa resuni 30 minutes chikati yoyu kasi hii kuvira kuhibwekeza nga mahungu nyakura pimanata kuku antena nasional sabado risikuru mariri mweni moyo Amanika kuwana kukira kipi ni kipi. Kabunya kupati ku Rizaveta ndangani wai. Akira sile sikozi kuwe. Asikira kupakari nya sumana kumangunya abana hongo jibambuto. Kukuraro sungfanike muhunu kasukara. Amanisana nadungu buwanaso. Uzite kusaku hibura karini. Ukeza mikadernu. Ukawapera. Umandu sunguroba. Umandu kasulogi gani. Ungatatuka. Utauta kinzuga. Makubani nyamwaka nyauhiburi uwana kuhi ya nanao kasi jira kwede iki uwana kara ya mangeni wimbi wa Antoni Marcos 12 horas e 20 minutos

na 14:31 xi le ka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka Emissor Provincial de Nyamban, Gaza na Maputo, 8 ka Agosto lembe ra 2026. Hi kona haleni ku va hi ta mi chumbutela xiyintana xa 7ma jornada ra Campeonato Provincial ra bola xifundzankulu Maputo, Segunda Divisão a xifundzankulu xa Nyamban hi tlhelo ra bola. Hi ta va na kambe mahungu ya ku yelana ni musambola wa 2026 ndzhaku ka 12ma jornada. I mahungu lawa hi nga ta mi chumbutela ka wona, ngopfungopfu ntlangu xikarhi ka Ashfa wa Boana na Klubi de Marakweni, ntlangu lowu endliwaka a Boana wa 7ma jornada ra Campeonato Provincial hi bola namuntlha madyambu lawa. Vatirikulori va Bangula va kongoma kona ku va va hi fikisela manyawu ya ntlangu lowu, lani Rigoberto Xisanu na Amos Nyanombe va nga ta hi fambiselaka ni ku hi kombisa ta xiyintana xa ntlangu lowu. 14:32 ku sungula ta mitlangu ya ku tiyisa miri a Emissor Provincial de Gaza, Maputo na Inyambana. Ku ndlulile 12ma jornada ra musambola ku fambeni ka vhiki leri rigamaka. Lani Koxa Tsola humeleleke mahlweni ka Ferroviari Wanakala hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngulu. Ntlangu lowu wu endliwile hi wa vunharhu. Ntlangu wun'wana lowu wu endliweke hi siku leri ra The Black Bulls lweyi ya beke a De Pemba, Associação Desportiva De Pemba hi magolo mambirhi ya ku yi pfumala ya ngulu, kasi Associação Desportiva wa ka Vilankulu a biwile Ferroviari da Beira hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we. Hi wa vumune hi vonile Ferroviario Maputo na Bahia de Pemba Football Club loko va ringana hi 0-0 nga leswaku a ku zanga ku va ni gol wa ntlhanu. Tolo Maxakeni a humelela mahlweni ka Ferroviario, Maxakeni a biwile Ferroviario Nampula 1-0, Maxakeni 0 Ferroviario Nampula 1, Ferroviario de Lixinga 1 União Desportiva do Songo 1. Va ringanile hi ka 12ma jornada. Kutani ke tlhelo ra classificação ra musambola 2026, Ferroviario da Beira a ya mahlweni hi 20.3 na tinharhu, kasi Ferroviario Nampula Black Bulls va ni 20.3 un'wana na un'wana. União Desportiva do Songo a ni chimela tipontu ni ntlhanu ni mune 19 ndzhaku ka jornada ra vu12. Lanterna Vermelha ka ha na Maxakeni lweyi a nga koti ku ve ni ha khupuka. Maxakeni lweyi a nga wun'we ka mitlangu ya maklubi ya ndhuma ya khale ngopfu swinene. Maxakeni 4 Xingalo de 37 Bahia de Pemba 8 a de Pemba Pembinha 9 Associação Desportiva de Vilankulu 9. Hi ku famba ka madyambu ya namuntlha hi tshemba ku va hi kuma man'wani mahungu ya ku yelana ni vutilulamiseri bya mitlangu ya vana va swikolo Inyambani 2026. Madyambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri a switichini swinharhu swa dzongeni ka tiko. 14:35.

0: Na 14 horas na 40 minutos e tlhate kambe 26 segundos a etweni yentelelo ya mafambela mitlangu ya ku tiyisa miri a xifundzankulu Maputo ritweni ra Annabella Nkumbe.
1: Urange la Association Provincial la Bola xi mbya xifundzankulu Maputo hi wa vumbirhi lweyi li endli nhlengeletano akuva va dokadokisana mayelani leswi endlekaka a tikampu gan'wini bya vhiki ka nhlengeletano leyo ku endleki leswaku va ku thindzekisiwa a mitlangu ya swigava swa ma junior jinfantige ni mainisiado akuva ku ta tlhela ku endliwa nhlengeletano yin'wana swin'we ni va delegati va mintlawa vabi va mpepo akuva va ta tiva leswi endlekaka a tikampu tanihi ku vula ka Vasco Manguela.
2: Nhlangano lowu hi taka va na wona hi musunguluko wa diadesh ka hutiyo ya August uzambo hikwalaka ku loko va huvuya sucesao yi tlhanganile hi matestafera yi vona leswi swi nga nceka hi mafinsimana yi tlhaselani ka conclusion ya ku tinyake tshama ni maekipa hikwalaka ku vambenyana va lova tikampu vambenyana a va betisi tikampu ku va amisi lani swi jelekaka hi kona ku va a mitlangu yi enceka ka tikampu leti hi leswi encelelaka leswaku majeku mambenyana ma nga beliwi ka tikampu hikwalaka ku a tikampu tikumaka ti nga yimeriwanga ka swoleswo loko jogu lebyi byi bya tikhaluta a swi kona leswaku ha va arbitimiwa minekata va hakeliwa va hakeliwa hinkwavolawa ja swi kumeka na swi hi kasetela xa vu ni nga tlha leswaku ngopfungopfu lexi xi hi kasetelaka hi lexaku a vatsongwana va suka makaya ka vona va ndya ku ha bela bola ku va tlhasa a kampu va kuma swaka va beli swi kumeka swi hi vavisa hi nikomu vasandzeli va Association Provincial swi tlhela swi kumeka na swi vavisa mfundzu ni nga tlhela swaku swa vavisa ni ka vona maekipa ku va va zamba vatsongwana va tlhasa tikampu va kuma swaku va nga beli va tlhava muka kaya swi nga ha endla leswaku vamamana ni vapapayi loko va tiva swaku a loko va famba tikampu va yi bela va va tshimbisa leswaku va nga ha fambi a ku hela ka vhiki ingaku hi loko vo famba va tlanga ma nga fambisi na timhaka ta bola hi leswi endlela ku koka na tindlela hi swona siku lebyi zambiki a ntlhangalo.
1: Vasco Manguel, Secretary General wa Association Provincial la Bola xi mbya xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi nhlengeletano yi nga ta endliwaka hi musumbuluko akuva ku tiviwa leswi endliwaka hi vabi va mpepo ni vadelegati loko ku fika masiku ya ku va mintlawa leyi ya swigava swa majunior jinfantige ni mainisiado va bela kambe hambileswi ku thindzekisiweke a mitlangu ya swigava swa mainfantige ni majuniors hi masenors ya vaxinuna va bela ku ngheniwa ka setma jornada nga jornada la vumbirhi ka segunda volta hi vulavula hi campionato provincial la segunda divisão lani mugquvela lowu ntlawa wa xikola sargent joa bowani u nga ta amukelaku a kulubi de marakwen a kampu ya bowani ku vonaka ntlawa wa kulubi da manyisa wu ta bela ni ntlawa bya seti dimayo i maphoyisa lawa ntlangu lowu ta endliwa a kampu ya manyisa kasi hi sonto ku pfaleni ka jornada a kampu ya texilon leyi nga mu football club wu ta bela na disportivo da matol hi nkomati wa xinavani kampu yakwe a ta amukela ntlawa wa association football club umbeluzi loko hi sungula ku phalalaka hi swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo hi kongoma a Marakwen lomu ku vekisiweke ku va ku beliwa a ntlangu wa ma-mash finance ya tournei municipal chapu-chapu Masinga football club a ta bela na Mali Agostinho Neto a ta bela na Pusulani ko Marakwen hi marambola a segunda jornada da segunda volta li ta fambisa xileswi Revoltado já campo yakwe ata amukela ingelani a campo ya Pazmani a nwinyo wa muti Pazmani ta bena União Desportiva de Mapulango kasi campo ya Brazil ta bela na Mumemo ndicha campo yakwe ata amukela Matendeni Majamba ta bena na Mapulango 25 de setembro ta bena na Casablanca.
0: Leswona hi twile Annabella loko a vulavula hi ku thindzekisiwa ka mitlangu ya swigava swa lavatsongo xifundzankulu Maputo lani ya tshembisaka tinhlenge leti a ni fanelaka ku ti endliwa kusukela muvulo wu taka kuve ku kambisisiwa leswaku xana hi ntwini swi encakaka hi vabi va mpepo hi masiku ya mitlangu ya swigava swa la vatsongo ndzhaku a hi chumbuteli ta ku yelana ni campionato provincial ra bola a ya gama hi ku hi andlalela xiyimo xa mitlangu leyi fanelaka ku va yi landziwa a vugan'wi bya vhiki hi xiyimo xa swifundza 14:46 emahlweni ku va na n'wina ka madyambu yo saseka madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a emisor provincial de Gaza, Nyamban na Maputo.

É na 15 horas, na 25 minutos, Lukaku Gipelile, ngiloku Maputo, ni Nyambano, kuambana nyana, ama horário yako kamba isona sweso, ntiro lowu au endleke kuwa kungana jambo, se hazau Gipelile, na kuwe jambo rayo morko, rayo mpon, eleswan lau sasona. Varanziwa, leka tamitlanga kutisa mirika ama jambo ya siku ra na muntla, e vunanga.

0: 16 horas na 28 minutos e Gamile Kutuashinta na Sha Eshfa 3 Clube de Marakwene 0 aritwenira Amosi Nyanombe kusukela campo ya Boana. Kutani ka nkama lowu hi ta rhamba na kulori Nicolau Mukhavele kusukela edorobeni ra Kancayincayi ku ve ni a hi byela ntlangu xikarhi ka Ferroviaria de Gaza clube de Xidengele a nkama lowu hi koteke ku vulavula na vona a ri primera parte sexa jornada ra provincial de Gaza. Nicolau Mukhavele ri pelile va ri vona swaku se ri fambile mahitwa ya kumana hi kumana.
1: Bonana Roberto Mugwezo, mmente ka grande ya kumana ya fika kusukela lena Maria Ngobi lena ke hi tisaka ntlambu lowu wa Ferroviario xikan'we ni Club de Xidengele leswi ku landziwa sexta jornada. Sexta jornada ku sungula na kona ka primera jornada ka xiyenge xa vumbirhi ka segunda volta hi ku salomo dropeni ku xalomo xifundzankulu Gaza hi va ni ntlhanu wa mintlawa ntsena leyi yi kumekaka yi phikizana eka mintirho leyi ku fika nomo lowu ku beliwa xiyimo xa 43 minutos Ferroviario Gaza Club de Xidengele kasi mondisi wa ntlangu wa hina Felix Paruke swi nga swivulaka se ya ntlangu ya ku heleni 43 motion mintlawa ya ha ringana oho Ferroviaria belakaya kambe a nga tikumi na kwani mahlundzu ya ku nda a nga va endla swo karhi ku tikuma swo ka belakaya oyo ka rabisari
2: inkomo swinene Nicolau Mukhavele a ku fanele a kohle ku tsala mudzovo hama swi rendzeka ni swi pfuxa Portugal swi nembani ndlela a mintlawa hi mbirhi ya kungu no yi ringanana hi rivala ku hi bola lin'we kutani hi joku leyi yi nga sungula parti a primera parti mitlangu hinkwayo a yi le karhi fikisana kambe hi yona leswaku Ferroviario a kongoma alma difficulty ya final zasawu kota ma-opportunidade lawa ma tirhelaka a nga swi koti ku nghenisa haleno wa bola kutani Xidengele hi loya mhaka joku ya yena a tivaka swaku Xidengele hi yena a pfuxanaka Ferroviaria de Gaza kutani a ma dispensa hinkwawo ya yi ve ku Ferroviaria de Gaza a swiraka kambe hi yona leswaku Ferroviaria a nga swi koti ku sukelala a ku Xidengele ku Xidengele ya tshamaka ku endla hinkwaswo ka swilo swa ku a ta huma ka ntlangu lowu hale karhi a teka vuponto hambi ku tekatile xiponto swa mi fanela swa mi ringana hikuva magayela va vonaka leswaku hi leswi hi swivonaka kutani hi vona swi hi vona ka tona boka a tlaku swa xichekana a tlaku swa nkama wa kompisa swa hi nga 30 minutes hi leswi hi swi nga hlulaka leyi ndetana mudlopu a marungubi laha Ferroviaria a kotanaka a yitatala u na Xidengele na ku Xidengele na Mukhavele. Nane Roberto Mudlovu va rito lava va kumaka na Felix Paruke nga mvontisi wa mintlangu xiyimo xa xifundzankulu Gaza leyi tipataka ni mintirho leyi na tsukisisa Ferroviario Gaza Club de Xidengele ku engetelile 7 minutos kasi ka nkarhi lowu hi kumaka minuto 45 hi ku komba leswaku hi ta va hi kongoma ka minuto 47 hi tivi kumbe Mudlovu hi tshama kola a ku ve hi hetisela switichi leswi nga sala ni ku ve hi kuma marito va hlokanisa.
0: Hi kombela leswaku mi hi kurisela 7 minutos leyi nga koho hi nga twa xa nchumu ku nga ha cinca resultado lawa
1: kumere tanihi ku twisiwa hi vadyondzi va bonti na hina hi vuya leswaku hi Ferroviario liya humaka emahotelo humaka ni bola layana barosi lwa nga tshama kumi lakata bola sika ya kumana mani kumana alusu alusu azama ku famba sen azama kulungisa ntlangu va famba kata mani va paka bola pitu ba bola kasi biti jeni a beke bola kasi lingiletelweni bo Ferroviario ingaku hlawuna swa ku 1-7 minutes azama ku durutelanyana ka kutiwango fele
2: Ferroviario azama ku mahinkwaswo ka tisela ta huma nitra sport aleni huwanini mitaukanyisi maduri na mabatomeo va le karhi va nyimunguluka layani kutani swipesa va vana ma hinkwavo hi leswaku va tshama ku rungutela a ntlhanu lowu hikuva awumponti leyi a yi ve beneficiary kuta tivaka kona Ferroviario hi loyi a landzeriwaka Xidengele hambe a landzeriwaka nafana ku a ku dibaza ni ku dibilani kutani hi tshame swaku a setimiti leyi va lava ku zama ku endla hinkwaswo kasi ba tsama ku hima ka tsaka ni bona Godrich Kalu wa le karhi mena a sivanya la yani ka tsapela la yani hi bona ma hospital ka ndlela ka tsama khabela ni ku bula ku bistra dhe ra ka dengela ku ta on pound swi dengela iku ma handle ka monte
3: Ah, Yeah.

0: 17 horas 10 minutos na 42 segundos engana ka hora ra ku kurisela xiyengele xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri a switichini swinharhu swa dzongeni ka tiko kambe ntshosi hi nkama wa ku va hi vitana na kulori Annabella Nkumbe a ku va hi chumbutela ta sorteyo leri ri endliweke doropeni ra Cairo ku fambeni makarhi ka vhiki leri mayelana ni mitlangu ya maafrotasas Mosambiki ka mitlangu ya mphikizano wa tikonkulu Africa a tikombisa hi mitlawa yimbirhi campeão na vencedor da taça anga Associação Blue Bells Blue Bells Black Bulls leswi lawuhlaka swona na União Desportiva do Songwana Bela ni mafrotasas.
1: Ntlawa wa União Desportiva de Songo ka primeira mão ya Liga dos Campeões wu ta bela na Petro de Luanda hi masiku ya 4 ni 5 ka hweti yi taka. Kasi ntlawa wa Bebe kampo yakwe wu ta amukela ntlawa wa Atomiki Kome wa Ilha dos Comores. Ku humelela ka ntlawa lowu ya ka xiyenge xin'wana i ku navela ka xiendla xa mutlhavukanyisi ku xi todugune.
2: A leswi ni ta ku hlaya swona a bola loko u swi landzelela a maidla atualmente wona às vezes maculaka ku tlula ma equipe ou ma seleção lawa ya makulu na ka hinkona hi mahlonipha hi ntamu swinene swi hlaya swaku a bola da revolucionara hi ntamu swinene i ta ve i un adversario hi to ku dividira ka nkama wa sweswi a 50-50% porque na vona va ni ambisano bya ku fana na lebyi nga na byona mae yini kumu hini hi xihena lexi hi nga na xona kama leswi hi swi designeriseke swona i ku hi khaltela swidlava para hi nghena ka fase de group
3: na hi tiva leswaku ntlangu lowu wa premier eliminatory na kunene mi ta tibelela kaya hi nga nyimela yini hi ya bebe tanihi ku hlaya kwaku leswaku i mavito ntsena leswi kombekisaka i mintirho ndzeni ka kampo
2: i ku hi handa a tiziwaka kwezo a kaya porque a loko u vi na opportunidade kaya ku jeka u golisa vanhu.

0: this time for Africa dzasetora china oidzoitu minutush ita tlhela kambe rhamba na ku lori Edward figura n'wi sukela tikweni ra Afrika dusul ku va hi pfuxetisa ta mitlangu ya siku ra namuntlha ha tshemba leswaku yin'wana se yi beliwile mikama leyi kambe swi bihanga ku hi tiva leswaku mintlawa leyi hi fevhaka yo leyi yi ta va yi belile kumbe ha ta bela kusa jambu ra namuntlha hambiloko ri famba kambe siku a ri sendlula
1: Nhlikani muyingiseti wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo Gaza na Inyambane Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri hi mina niyangula swanga hi xihena hi haleni dorobeni ra le Johannesburg lomba kona ni mahungu ya vugama yekelana ni mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga. Namuntlha nhlokamhaka a ta va mitlangu ya mphikizano thyiwaka TASA MTN 8 lani kumekaka a ntlhanu wa mitlawa na minharhu leyi kumekeka tindhawu ta ku sungula ka mphikizano wa bola wa nguva leyi khaluteke. Kutani ke Polokwane City wa Manuel Kambala namuntlha a kongoma endyangwini wa Mamelodi Sundowns le edorobeni la le Pretoria ntlangu lowu wu lumba va quartos de final. Epolokwane City a tivaka leswaku a ya endyangwini wa nhenha ya mitlangu ya bola hi xiyimo xa tikonkulu Africa nakona wo a famba na tivaka leswaku a ve ni ku karhateka a ku va a ba ntlawa wa Richards Bay a ku pfuliwile ka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kutani Polokwane City a fanela ku va ve ni ku ti vonela hi ntamu swinene loko a navela ku va a ya mahlweni ku va a kumeka eka mphikizano lowu wa TASA MTN 8. Kasi Mamelodi Sundowns tala tivisaka ha kona i nhenha ya mintlawa eka matiko ya Afrika lani nakona wo a ntlawa lowu wa Mamelodi Sundowns wu belaka endyangwini wa wona a phambeni eka vakhuzeli va ntlawa lowu. Sundowns lowu a nga se na sungula a mitlangu ya mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hikuva a luzekeriwile hi mubeli Jaden Adams mubeli loyi a kumekeke ka mitlangu ya misava ku hinkwayo. Wa vaku Sundowns leyi hi lweyi a pfinxeke ntlawa Al Salia wa Qatar eka ntlangu wa xinakulobye a veha ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku pfumala ya ngolo. A ntlangu lowu xikarhi ka Mamelodi Sundowns na Polokwane City wu sungula Zoitoras a xitadio Lucas Morripe edorobeni la Pretoria. Hi kona muntlha kasi ke kusukela ka nkarhi wa 15 horas hi ta vona ntlangu xikarhi ka Orlando Pirates swin'we na Durban City. Orlando Pirates hi yena a nga nhenha ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi nakona Orlando Pirates lweyi hi lweyi a nga karhi na a wina mphikizano lowu wa MTN 8 loku sukela ka nguva ya 2022-2023 ku ya fika namuntlha. Nakona ni nga tivisaka leswaku ntlawa wa Orlando Pirates hi lowu ninginekeke hi nenge wa xinene eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga zavula ta wu ta wena wu tibele ntlawa Milford a ve a mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngolo. Eka Durban City hi yena a tekeka xikodelo xa vugamu xa TASA la mitlangu ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga i a ve ni khombo la ku va a biwa eka ntlangu wa ku sungula wa mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga mahlweni ka Sekokone United. Mundzuku ntlawa Amazulu u ta bela na Sekokone United ku va na Kaizer Chiefs a phikizana na Golden Arrows. Tana tivisaka ha kona mphikizano lowu ku ningana ntsena a ntlhanu wa mitlawa na minharhu leyi mi kuma eka tindhawu ta ku sungula eka mphikizano lowukulu wa bola lowu khaluteke lana a nhenha a veke ntlawa Orlando Pirates. Ntlawa ta ka teka a xikotela xa lembe lelo u ta va na u teka mali ya 10 million wa marand a nga kusuhi na 40 million wa timetical. Ikwe nkwazo na kongoma Radio Mozambique mingela ken Eduardo Figurão.

ileka mahlavu salani lani hinavelaka ku tlhela kambe himitsunzusha avutivulamiseri bya mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka vana va swikolwe mitlangu leyi nga ta endliwaka kusukela siku ra 29 ka goxi lowa tsutsumaka a xifundzankulu xa Inyambane. Maputu, Gaza na Inyambane va tlhangana ku va xifundzankulu xin'wana na xin'wana xi hlaya leswi xi ti lulamiselisaka xiswona ku va xithayitha ku ya kumeka hi laha swi fanelaka kona ka mitlangu leyi. Hi le ka mahlavu salani.

vayingiseriwa ku rhandzeka kunene mi fikile makumu ka mintirho ya ka mitlangu ya ku tiyisa miri ka dyambu ra mugqivela wa 8 ka agosto wa lembe ra 2008 hi kateke ngopfu hikuva namuntlha hi kotile ku vulavula n'wina mi yingisa lava va baseke ni tinhloko vukhale va hlayile va ku swo kala swi nga heli swa hlola na hina ndzima hina hi gemeta laha va kona vatirhikulori na vona va tshetshaka lava nga ta pandzhaka ya vona khani ma mi ngopfu swinene va rhandziwa

0: novidades.
1: Mutuna kachua chika tena ramba Paul Masangu ni matimu wa disikuru wa damuno oitu kagoshtu.
2: Matimo aditsiku.
3: Oitu wa agosto kadida mbida 1709 Bartolomeu de Guzmán ngeni angamaneka achumesa balangu yokata yokutuma ngugaj ayiwa ingamaneka ichinteka kala aniwa nzumani. Guzmán amanikidi achevelekwa aniwa Santos, Brazil. Hawa nangadinga dindoko amanikidi achichuswa ngwebele kivakwe kuve achalandelela timaka takutsimbela ngutungu tunita upadiri. Hawa angamaneka achakata sigondo sakwe aniwa ka Colegio São Miguel. Ngukulandela amanikidi achalandelela tigondo takwe aniwa Bahia. Hawa angamaneka achia gonda seminario ya Belém. Atsayonga maneka achikata mitumu ya kukanda. Ngukadida mbida amili setu sentu jinovi ene anga vesi adipadiri Bartolomeu de Guzmán ngeni anga maneka achitula aniwa Portugal kaskuvi acharandelela mitumu ya tagondu aniwa ka fakuldadi ya kanuni ya universidadi ya Coimbra. Ngukoneho na kulipindi di michi mayokari ngena anga maneka chibangula chikola chiwa. Hawa anga maneka achazumba aniwa intinza kaditiku da Portugal. Nguka nchima wa agosto kasi Bartolomeu de Guzmán ngene anga maneka achiumba inkawa wa maputukesi avawa wangamaneka vachipima nkhanu wa mabalau ya madoto ayawa kasi mangambasikota kove machimahatiwa vona vangadi vachiti virela. Munzila iyi wangu oitu wa agosto kadidambida 1709 ngukona kasi kadisikudiwa kungasikota kove kuchitumiswa balau ya hombi ya kupinda atiwa tamuni. Hawa ngunzila iwa iskuti de kuvi ichinkweta kala inzumani. Oitu wa agosto kadida mbida 1948 kumanikidi kuchiumba Organização Desportiva Pan-Americana ayo imaneka kuchiziwa ngutu ngu ODEPA. ODEPA ntsangano mwewo umaneka kuchisa masoni misakano ya Pan-Americano ambikambi ni yimbi misakano ya Olimpia kush ya matiku ya Amerika. Hawa kasi kumaneka ko kuchitsangana unwa Komite Olimpiko Nasional. Kasi makungu ya hombi ya wana ntsangano uwa umaneka uchitsipana ngutungutu ni kuisa masoni misakano ya Pan Americano. Hawa kumaneka ko ichimaheka ngumuni ni muni wa madembe. Tidimiti maneka ko tichomba womba ngu ODEPA. Maneka tichombo womba ngungu espanyoli kumwako ni chingiza. Kasungu 8 wa agosto kadida mbida 2008 ngukona kunga maneka kuchitulwa majogos olímpicos ya verão. Mitumu ya kona ya kukata majogos olímpicos verão 2008 ngone nga maneka ichimaheka Estádio Nacional ya Pequim. Ngukona hawa kakove kuri ni kukholwa nga makaritiku da China ata ku nombora yao 8 ngone maneka ko ichombomba nguta suriti. Nguka matimu ya kulumba tsikudiwa damhunu hi manekidi hechiku alakanyisa kuve kuti manekidi kuchitumbulushwa balaundo kata da kutuma ngu gash adiwa dingamanekadi chimahwa ngu Bartolomeu de Guzmão ukadidambi da 1709 kumwe kukambi nukuve kuduumbidwi organizasyon sportiva pan america kuku odepa ukadidambi da 1948 matimu mama nikidi machibalwa niku hengeletu ngu Paulo Masango aniwa kamichini kudi ni Tomás Valoi.
2: Mwingiside matimo aditsiku.

Ngipheleli mongiseti wa kurandzeka wa Radio Msambiki. Hoya hoya. Ka mitiro hilirimi la Chitswa ya kusangula ka sikulegi ga nyamuntu ya umbiri ka sikulegi ga nyamuntu ku nga mulungiso ku hundza asiku ga vutlhanu ni manharu ka hweti ya mahuwani lembe 2026. Xaxameto wa matirhela ku nga hikalo loko swi ku 21 u ta kuma mahungu ya provinsiya ya Nyambani. Ndzhaku ka mahungu ya provinsi u ta kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko. Ndzhaku ka mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi hina lava hi to ku hengeletela tinhloko ta mahungu lama tiwandza hi 22 hours. Hi ndzhaku hi ta nghena axitikweni laha kunene hi to ku hengeletela tlangelo wa mhaka kala loko swi ta ku 22 hours tikweni ka Mozambique xikhati lexi u to kuma mahungu ya provinsiya ya Nyambani. Mungana mungiseti ndzhaku ka mahungu ya provinsiya ya Nyambani tisimu ti nga ta nga kiyela ni mabulu kala loko swi ta ku 23 hours ndzhaku ka loko zwili ni matimu ya siku. Hi ndzhaku u ta ku mabulu hi ku phinda kala loko swi ku meya no yi ta tikweni ka Mozambique. Makuno chikhatilecho ku tave ku cincana ni vayinakulori va wucaga siku. Mitirho ya siku legi ga nyamuntlha emangeni ka Idrasio Makondela ka ku hulawula zwin'we na Mashad Junior ka ubasopi ga michini hi xuva leswaku mitirho yi ku chikelela hi tindlela tinene aka xikhoma moya cha wena. Mungiseti hi xikan'we kala loko swi ta ku 0 hours xa tikweni ka Mozambique xikhati lexi kunene u faneleke a ku kuma mahungu ya provinsiya ku ta kuma a wucaga siku hi ku tirhisana ka switichi swinharhu.

Palo com Zitaco 22 horas já tu conhece Moçambique, o Tativa Mungana, Mungisete, Lejaco Lomo, a província Ia Inambani, Ricona, Kutuba, Nichipital, Jahombi, a Kamasing, Titivecaco, Ri, Distrito Kutani, a Chipital Jahombi, Cha Distrito Gakamasing, Kunga Hospital Distrital. Ele chichou na chinga ni zikaratu, chichou na se chifuta kumzaku kaloku chikangulilu. Kubiliwa mapikizana ya ukanyelgeti kumba lomu a provincia ya Inambani. Kwati kwati mapikizana ya kutihungasela na makari malungiselwa chikwata chalo mdropeni ga Inambani cha mshakanu ya kutanyata miri kutani kukampionatu rekreativu. Kasi kama sambola a manziku yukumwe kutabiliwa mapikizana ya desima tercera jornada ya mapikizana lawa. Litika kumhakata mahungu ahamalu ngisela kukasi kutamahengeleta luku suku 20 i 2 horas ya tukwenika msambola. Kama lungisela.

0: nganzi nje leshoko mufambisi luku yini wo marilo lawa ya mamani wa makhelani wa hina mamani wa wena na yena kota tapa ni chikandari nya khakola vakala zwifambisi luku yini
1: a zuyile
0: ayo
1: kota nzingo nota chikela nziku vu
0: ya
1: ngiku khumile
0: ya hey ngibona nzipinya
1: ha
0: akupinya golo achingori chakona eli chakwambu mizi lokufamba
1: kwesiwa
0: ya
1: makuno leni yashifambe lokwazi
0: eh
1: kota anga mamani wa hina wa mungana
0: imamani wa wena
1: imamani wa mina
0: okheleleni hita kwalika adawu na eva
1: makono o jive kisile leso
0: ezona
1: akufa siku ngomwa
0: uhotekela ku hakara
1: akuhakara kufa
0: netu kumwana uhakara kufa lechingelo lechi mina anzi ranzi lebya kunzima ha zwilo na ndzi pimisa kufa hiku akufa hi na ku lamba
1: anga kona atukala kufa
0: what hai wona lebya ku loko ufamba uzwa karalo kufa loko akutshikelela
1: hi zwona
0: kota ku unganzi riva
1: Unganzirivali.
0: Kambe vanhu va swi tivi.
1: Exi.
0: Va timhaku loko va hela misaveni unge hi vona.
1: Ehe wena.
0: A ti lulu ku pandzeka.
1: Makuno, na ndza hala ku wula leswaku. Swi fambele kwatsi.
0: Hi swona.
1: Makuno ndzi zili nandzwanyana. Hi ku laha ku nga hlengeletana ha vanhu ka dyiwa.
0: Ya, zwi hoxetela.
1: Ka dyiwa, a zwi hoxetela kambe zwi kona.
0: Oh, vakiti.
1: Makuno, hina hi nga ni projetwana ya hina. Yi hi nyika ku zwo karhi.
0: A wu ri vali loko ka kolonga projeto tshotsweletika.
1: Hina ka ni madala. Gomende. Anzi nge rivali makuno ndzi te mina hi kusuka hi ku tsutsuma a ndzi kotangi ku khoma cho khoma ndzi no so teka foya ni mwenda ni chikhongelo zita
0: hambu chikhongelo wa rivakele hi mina
1: hi wona ungandzilanza ha kambe no ndzilanza
0: li ranzo
1: wo wona
0: bejile
1: makuno Naha, dziwa lava kutiva ku leswi ndzi siyile amaguwa lawa loko u sele u maha makoti hi ta wonisana
0: wa hi ya kona kambe
1: amaguwa ya timale lawa ya yale na ntonani
0: inge makwala
1: loko u sele u maha makoti heku unga anguli nchumu na ndzi nga hi kona mina n'wa thai
0: ndzi ta swi kotisa ku yini mina hi xiputukezi va te dona dikaza a ku na dono dikaza mina ndzi chef de familia lexi xiputukezi ku
1: tsawaka xitivale
0: mina ndzi rhangela wena ni vanana makuno a ku nghene ximanga a ku nghenenge ximanga laha mutini huku yi phongelephonge swi tiviwa
1: ha mina
0: hi mani kambe Bane, o fonesa tua vambi. Mwachai.
1: Ja, makuno.
0: Ya.
1: Ah, hi lava vo ndzi vutisela ku u ta woneka ni gambu leri hi nga leniyani swi karatwini
0: va ku tiva ku wena hi mukombele
1: para ku ya hi ya ma mukombele
0: laha ni hambutiso ku ti to nyima loko ti nga tingela ka yindlu leyiwa mahauko mukombele to nyima ti ku tsetsela
1: u nga wuli makuno ndzi wa la ku tiva ko
0: ya
1: kasi hi ya hi nga wo tingana leniya marilweni i wa sele a chikela antonani ke
0: Ah,
1: aku loko a chikela. Loko a chikela tanzi vumana. Ungabe umudzeli loko nwa thai. Anga kona loko a uta huya.
0: Ya.
1: Uta huya. Yena yena fele ku kwangula. Hambe loko wena u zwitiva zwangula, awunge yanguli mina nanzi nga ikona.
0: Hi na hi hona marelana
1: Bas.
0: A chikona lechi cha kuvenzi nga venzi chi nguvu nguvu le mvaku a tona ne ilota na uhikona luko kukatsika

0: Reca 21:44, Gizwile Bululegi ga tyangyalo wa mhaka matshangu ya ku saseka ma nga zwala laha ni ku laya loko swi ta ku 22 hi ku tirhisana kutani mahungu ya kusukela kwala xitichini u ta mazwa loko swi ta ku 22 etikweni ka Mozambique. Hi chova kala 22 ni tisimu na ya ku xivela usiku ga mulungiso ga ku tala hi litsaku ni kumbela kunene ka vhiki.
1: Xitokozelo xa hambanini sini ya tinsini Albert Machavele. Kasi imani Albert Machavele. I xithombani Albert Machavele. Vito leri a chuluweke hi kokwani wa ku tswala bava wa yena. Xithombe Machavele. I nga ve regulu kole amugangeni wa le ka Machavele. A hun'wini a nyembani. A velekiwile hi lembe ra 1934 hi nga 1934 i n'wana Gerald Machavele na Rosalina Nikisi Nkumbe lweyi na yena a hundzeke emisaveni a siya vana ni munhu muzana.

0: Akhumilwe ka distritu gakazava loma provincia ya Nyambane nuna mumwe na alumbetwa leswaku adele papai wakwe hikwalaha ka ku vanga zwani vona vambiri n'wana ni papai. Na ku hundzula hi ku malembe mambiri ndzhaku ka ku khanguleli xipitali xa Hombicha ka Masingi, a muti luyani hi lowu se u vhutaku ni ku nghena ka mati loko yi na vula. Ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Vilakulu, mukombisi wa provincia ya Nyambane aka Musambola hi wona amandziku u nghenaku ka ku bela leswo hi wulawula hi xigava xa u 13 xa maphikizana ya u khaveli ga xikhumba hi xinyimu xa tiko ga Musambiki. Associação Desportiva wa ka Vilakulu hi loyi a to mahlu na mahlu ni Liga Desportiva wa Sofala. Leti ti hlokomhaka ta mahungu ya siku legi ga nyamuhla mulungiso ku hundza 5 ni 3 masiku ka hweti ya Mawuwani lembe 2025. Mahungu manga mangeni ka Hideraldo Menete na Idrasio Makondela. Nuna mungwa khumilwe hi maphoyisa tiko ga Mosambiki hi xinyimu xa distritu gakazava loma provincia ya Nyambane na alumbetwa ku daya a mutswali wakwe kutani papai wakwe naku hi ku a vazwani vona vambirhi. A jahalegi ga 2022 malembe ya ku tswaliwa ndzhaku ka loko gidele papai wa gona hi gona gi nga swi kota a ku va gi tlhe gi tsema a zwiru zwa yena zwa wumunhu kutani utomi gakwe. A munyiki wa mahungu auskeni ga maphoyisa xinyimu xa provinsi ya Nyambane Nurse Yabata hi yena a tivisileku leswaku a mhaka leyi yi mahikile ni ku a nuna loyi kutani jahalegi gi khomilwe kasi a ku ta tihlamulela hi vubihilegi gi nga maha. A hi zweni magizu yakwe.
1: O cidadão vai ser responsabilizado criminalmente. Ele, a PRM lamenta esta situação e apela a todos os cidadãos para que evitem a justiça pelas próprias mãos. Sempre que tiver alguma situação, algum desentendimento, recorra sempre ao diálogo para a resolução de qualquer situação. E apelamos também a todos os cidadãos para que fiquem vigilantes, denunciem comportamentos desviantes ou ações maléficas na sociedade.
0: Munyiki wa mahungu wa usikeni ga maphoyisa hi xinyimu xa provinsi ya Nyambane a karhi a tivisa xungetano hi ku khomiwa ka jaha gin'we ka distritu gakazava loma provinsi ya Nyambane a jaha legi lumbetiwaku a timhaka ta ku daya papayi wa gona. Na ku nga si hundza ni ku enela malembe mambirhi ndzhaku ka ku khanguliwa xipitali xa Hombi xa distritu gaka Masingi loma provinsi ya Nyambane hi lexi se xi nga ni timhaka ta ku vhuta aka mimiti ya ku tsalangana ya xipitali lexi, ku lawuliwa hi timhaka leti ti tlheliselaka ndzhaku a matirhela ngopfungopfu aka undau galeti ala naku ni urangeli ku nga direção geral ya xipitali lexi. A murangeli wa xipitali xa Hombi xa ka Masingi Augusto Dias a wulile leswaku a ku vhuta loku hi kona ku tlheliselaku ndzhaku mitirho ni ku onhetela a swi biha swi tirhisiwaku aka xipitali lexiyani. Hi wulile malembe mambirhi makalaku ma nga se enela ndzhaku ka loku xi khanguleliwe xipitali xa Hombi xa ka Masingi. A mukombisi wa mfumo wa Ntsindza loma provincia ya Nyambane Arisani ya Masingi hi yena a dzundzaku a mitirho yi mahiwaku hi mifumo ya madistritu a ndzimeni ka ku fela a ku khutalela leswi swi nga tshembisiwa ndzeni ka phulu kutani gangisa ya hlawula mani. Leswi swi wulilwi a ndzeni ka leti ti yalanaku ni uhloli galiyenzo a nga limaha aka distritu gaka Maboti fuka Fonyololo ni ka Masingi. Arisani ya Masingi hi loyi a nga tirhela ka miganga leyi ya distritu ya madistritu ya provinsi ya Nyambane kusukela wa zitatu wa zina kala wa zihlanu anzeni ka kulava kutiva hi fambo wa mitirho yi mahiwaku hi mifumo ya miganga akumbitiseleni ka mitirho leyi a nga yimaha yena a vhumeleli leswaku ina a varhangeli va madistrict va tirha hi tindlela letinene yena a kombela leswaku ku ve ni ku zwana swa hambi ngopfu a ka letiyelanaku ni mfumo patsi ni vahanyi va madistrict lawa kasi swa swi kota ku matandza hahi ndzimeni ya ku mambela mahungu ya provinsiya ya Nyambani a ka xikhati lexi hi nga ka 22:06. Lomu doropeni ga Inyambani zonhle byi lunghiselwe kasi bya byi kota ku kuma heka ambuzi wa umbirhi wa letiyelanaku ni rulelu yi tivekaku hi festival nyemba ambuzi lowu wu ta maheka na ku patsiwa vachayi va lomu provinsi ya Nyambani lomu tikweni hambu ni Afrika Dzonga patsikambi ni Austria laha mutlhangano lowu u to lunghiselwa hi Centro Cultural wa Gaya yi kumekaku aka muganga wa Maxavenga kwalomu doropeni ga Nyambani Roland Muthungazi hi yena a to lunghisela ni ku rhangela xikwata xa vulunghiseli ga mbuzo lowu aka mhlakano yo tlanta mira association disportiva wa ka vulakulu mukumbisi wa provinsi ya Nyambana aka Musambola abela manziku aka livala la machichi ni kawa wa liga disportiva de Sofala i chigava cha ukhumi nharu cha maphikizana yo khavelga chikhumba hi chinyemu cha tiku a kawa wa association disportiva wa ka vulakulu hi wona utaku hi ka ku biwa mutini wa wona machichi hi kawa wa Ferroviario da Beira awazina a hundzileku a wu tshika ka nhlakani lowo manziku ka ha ta woneka ntlawa wa Ferroviario wa ka Maputsu no bela ni Association Disportiva de Pemba kasi Association Black Bulls hi loyi na yena a to mahlu na mahlu ni ntlawa wa Bahia de Pemba mungana muyingiseti mahungu ya usiku ganya muntlha hi magemeta laha na hi nga si chikela magumu hi ta ku halakanyisa hi tihlokomhaka hi wulile leswaku nuna mun'we kutani jaha gin'we hi gona gi nga khomiwa ka district ga ka zava loma provinsi ya Nyambani na gixungetwa a ku daya mutswali hikwalaha ka ku vanga zwani na ku nga si enela malembe mambirhi ndzhaku ka loku xi khanguliwile xipitali xa Hombi xa district ga ka Masingi kwaloma provinsi ya Inyambani hi xona se xi vhutaku aka mimiti ya ku tsalangana ya xipitali lexi ntlawa wa association disportiva wa ka vulakulu mukumbisi wa provinsi ya Nyambani aka Musambola u bela manziku ni kawa wa liga disportiva de Sofala kawa lowu kunene u tumbunukelaku adoropeni ga Beira ku muyingiseti wa ku rhandzeka mahungu hi magemeta laha ma nga ve mangeni ka Ideraldo Dumeneti aka Ubasopi Gamchini na Idrasio Makondela aka ku tsala ni ku gondza hi mixivela u yingiseti ginene ka leyi landzelaku mitirho ya Radio Mozambique.

Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsikawuzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela

0: banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rumelwa. Un'wana nhlamuselo, wa swi kota ku kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Hi zona ku nga hekalo ta kuma matimu ya siku kani lebyi simama ni tisimu kala loko zwi ta ku 20 i 2 hours ni 20 minutes xikhati cha matimu ya siku.

0: izwana mungana mwingiseti hindzimeni ya tisimu ka chikhatileti hi ramba Ameriku mukumba kasi bya swi kota ku hengeletela matimu ya siku wingiseti Guinness.
1: Matimu ya siku.
2: 8 ka agosto wa lembe ga 1948 kumbiwa a tlhanganu wa ku yelana ni ta mihlakani ya ku tiyisa miri ODEPA. Uyani ka matimu ya siku malumandleni ka mina Americo Mukumba, Bernardo Salomão i Basopa Mchini. A tlhanganu wa ODEPA u tivekisela hi lomu ka ku lunghisela mihlakano yi vitaniwaku ku Jogos Pan-Americanos ni yin'wana mihlakano a tikohombi Merika. A nhlangano lowu a wu lombi mfumo ntirho wa tshimatshima wa ODEPA ku tshingisa a wungana ga matiko ma kumekaku a tikohombi Merika. A mihlakano yi vitaniwaku ku Jogos Pan-Africanos yi belwa ndzeni ka mune ni mune malembe a tsindza wa nhlangano lowu ODEPA u kumeka atikweni ga Mexico. 8 ka agosto nakona leswo hi lembe ka 2008 yalakanya ku vuliwa ka mihlakano ya majogos olímpicos. A kuwa ku vula mihlakano leyi hi lembe ka 2008 u mahelwi a ka livala ya Pekin Ninho do Pássaro. 91,000 wa vanhu lava vona va nga va va kumeka a Estado Nacional de Pekin kasi ku bukela a nkhuwu ku hundza kazana ga varhangeli va matiko hi lava va kumekeleku a Ninho do Pássaro hi nga vulavula ha George Bush wa Estados Unidos da América na Lula da Silva wa tikweni ga Brasil. Jax Rogge, murhangeli wa Comitê Olímpico Internacional, ili a 8 ka agosto i siku gingineleku ni ku gituka ladyinga rivakeliwi hi xitshungu xa China ni man'wana matiko ya la hansi ka gambu. Mwingiseti nyamuhla i 8 ka agosto hinaku hi lembe ga 1948 ku ve ku umbiwa a tlhanganu wa ku fambelana ni ta mihlakano ya ku tiyisa miri ODEPA. Nakona hinaku hi 8 ka agosto leswo hi lembe ga 2008 ku alakanyiwa ku vuliwa ka mihlakano ya majogos olímpicos. Matimu lawa ma ve ma lunghiselwa ma tlhela ma hlawutelwa ha mina Americo Mukumba, Bernardo Salomão i Basopile Amichini. Manziku 9 ka agosto hi ta vuya ni man'wani hi ma 5 ni 50 minutos laha radio di Mozambique, emissora provincial di Nyambane.
1: Muzile a matimu ya siku.

0: chikati cha kuhingiana kabulu wingi siti gine
1: organizacionais é que compromete o funcionamento de vários setores da administração pública.
2: Yuchi lisa nunyambani, ahlamula heti zoku mahikuma heti ngeleti nensudu.
3: Kuhine orasiu mitlasa hila asfala kakone. Ahitivi kumbe rui mahikuma. Rui tibela vunanga. Orasiu ingi mwene halano minimi nkoko hentalo. Enga dzingisana kuva mikhwela ka unwe kumikhokho kumbe minga mukuma leswanga primero andare hala haya a pred yo marelo minga handla mimkuma
2: yeah a biro ons
3: yeah
2: ka tshentshai
1: eles
2: bungile steno nyambani a machela hello man
3: Isone aleitamento materno e kunyikela mafi ka kavana kutani esini lesi sifanelaka kuva swiyenceka loko nwana aha ku belekiwa kumbe i swakudya muni lesi nwana afanelaka kuva nyikiwa swone loko aha ku belekiwa
4: Anwana loko a ku belekiwa afanela ku anwa a vele le vindingaula de dikutshalweni ka yena ati a massage mezi non pode hikhetekela minchumu ka ohi engetela a zwilo lomuka nwana na wahina ngaulisa ku yini anwana a vele ga nwana o a lady yini jonkle le vivi jilave kakupra anwana na wahina akula kwadzi lomuka ka mafi kuna ni amati kuna ni mavitamina kuna ni manutrientes kuna ni proteção amafi ndzingaula kambe ndziku I vacina ya kuvala ka nwana na wahina loko a tswaliwa a tekela ku kuma yini amafi ya mamani wa yena ha zwi tiva ku a mamani loko a kuma nyimba o tshama 9 mezi laka 9 mezi leyi amafi mo preparariwa kwatsi leswi nga himbyimayisa swona nungungulo wa hina entown depois ya ku a tswaliwa nwana wa hina mahuma mafi lawa hima vitanaka hi ku I kolosto awa mani va hina va nga swi tivi ku a mafi lawa mani mavitamina van'wanyani va wula lo makumu ni dadi va ku I mafi ya chaka I mafi bya ku yini va nga a n'wisi n'wana na wa hina mahina vatirhi va wudayi ha xa hi nga vula bya ku xa hi swi hundzile leswi ku hi no wulawulela ngopfu futhi ku vamamani a mafi lawa hi nge ikoloxi mani bindzu ngopfu ka n'wana na wa hina loko a hi ku tswaliwa ku mpfuni ma proteina wonkle mano vekiwa laka leti leyi pura a n'wana na tekela ku valeta ku a ku hanya ka wena hi ku a kuma mafi lawa ma nga ni wonkle mavitamina a hi chaka a hi nchumu I mafi ya manutrients ya ku mafela ku kulisa khwatsi a n'wana na wa hina a mafi ntsena a ti ya massage mezi porque a vitiwa ku loko hi katekela ku hengetela or van'wani va mamani va ku for example loko a nkama wa ku hisa ngopfu va lakanya ku an'wana na wahina wa zwa tora hi nga nyimanyana ndzi munyika a swimatana zwitsininani nompodi vamamani laka mafi ya mamani ku na ni nga kwantidadi khwatsi bembembe ya mati ku ni makwantidadi ya magurdura ku ni makwantidadi ya sikiri ku ni wontlhe makwantidadi ma nga kalkulariwa khwatsi a ma hundzisi ntao hina hi nga tlhe hi engetela swilo swa ku swi ya vangetela man'wanyani mavabyi pra an'wana na wa hina mandzalakanya ku hi ta vulavula kambe hi swona bongile
3: inaka dokodela hi navela ku va hi twisisa leswi i ntsini leswi swi yencekaka kumbe swi nga ka humelela loko ntsongwana a nga nyikiwi a mafi ya vele
4: loko ntsongwana wa hina a nga nyikiwi a mafi ya vele primeira coisa anga kuma desnutrição a desnutrição hi chitsa ku ndzi nga jurisa ku yini an'wana na wa hina o kumeka na a perdera ntamu a wondza nguvu hi ntamu
2: a nyameka
4: ndzibongile anyameka hi zwelezwe endawo zwingamaku apiora saudia yena atikuza aluzeka nwana hina zvitiva ku loko mamani akumanyimba lekaya hunhleleni lakaya ho tsaka ahitsake zveku loko anwana na hina atshwaliwa kwasi diposi akuma kunyameka lo nompot endawo anwana na hina loko atshwaliwa kula ku akuma ku anwa late late porque angamaku akuma ma complicações lawa mangauliwa anganzivuna kulega orasio yako kwini kunyameka parale yale zvikambi poda akuma ma diarrhea maji prioritariamente zvingamaku anyameka funsiko nombodi hanya nainga zingaulisa kwini nainga agi hina vanhu ne akugakanwanana hikona ku akuma mafia mamani wa yena
3: inaka mihlayile haleni leswaku loko n'wana a ha ku belekiwa ku fambele ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula a fanela ntsena ku va a nyikiwa a mafi ya vele mhaka hileswaku hina hi vantima kutani na hi le vantima ku kaneliwa ngopfu hi muzi wa xihlambetwana muzi wa humba kutani swi yencisiwa ku yini leswi na ku ni nawu lowu hlayaka leswaku antsongwana a nga fanele ku va a nyikiwa swin'wana ku hambana ni mafi ya vele
4: hina hi vitiva ku hi twaliwi leswi hi byi kuma ni vamamani va hina bya karata ku hi va van'wanyana vamamani va hengisa va nga tirhisi a mimirhi leyi hi nga byaliwa hi mikuma van'wanyana va ha yi tirhisa a makomplikasao ma kumekaka loko hina hi teka mimirhi leyi ya xipanelana hi tirhisaka n'wana wa hina hi ku an'wana a mimirhi leyi hi nga swi tivisa ku yini ka n'wanana loyi a nga hi ku tswaliwa xoxi ku ma kwantidadi muni porque ho chela basi hi lomu ka xipanenana hi metetela hi nyika n'wana wa hina a yi meti ma concentrado ya mimirhi leyi yi tshamisekele ku yini vini vya ku vya maha lomu ka a xitomago ndzi nga vulisa ku yini hi
2: xitsokanyakhwari
4: ehe lomu ka nyakhwari wan'wana a nyakhwari wan'wana loyi a ku tswaliwa wa hi ngopfu fragile nompodi hi cheletela zwi zva ku zwi hambana zva ku hambanahambana porque hi nga ha chelima hi nga zvilisa kwini hi nga ha nyika makwantidadi ya ku hundzisa
5: dokadokisanu a dzongeni ka tiko
6: mabulo ni varhambiwa zvikhalo kutani mavonelo hi vengiset
5: mudirala hinkwayo lana a radio mosambike
3: isone byi xile vayingiseti va switichi leswi zvazvo maputugaza na inyembani hi kone haleni ka wun'wana ndokadukisano lowu katsaka switichi leswi zvazvo swa le nyingitimo ka tiko na hi nga si na ningena orasio ka mabulo yezvu ya siku bya namuntlha hi ta sungula hikuva hi tiva avuxa bya swifundzankulu leswi zvazvo swa le nyingitimo ka tiko na hi ta ka sungula ha n'wina kwahalano a hi nyembani vuxa byi njhani
2: hi rona hi bungile seno nyembani macela hi lawa manene masani se matlhava ku ta ku fumela ku chukela 28°C lomu dorobeni ka inyambani vanhu a va wana ma kuphingwakuphingwa va tlhatuka ku ya dorobeni ka machichi kutani ni kusukela machichi ku ta lomu dorobeni ka inyambani van'wani va tilungisela ku ya lomu swiphiceni ya ku sa kumbela ka vhiki ya vutomi ti kona seno nyambana hi tivi aka matsolo
3: hi swone ka matsolo vutomi byi kone hi ku wora lebyi khalitika hi le ka zvi hi bula ni vazvandzwa vayingiseti va xifundzankulu maputo hi kume mbangu ya ku hambanahambana va dzungula vutomi va khala ntsena mbeze leyi nga kone hikuva xifundzankulu maputo byi xe hansi ka mbeze yikulu swinene kutani ni swo swi haha vulavulaka ka ha voneka mphumelo ka miganga yi nga leyi ngani hikwalaka hunguva leyi yi nga ka zvi yi voneka kambe hi ku tsemakanya vutomi byi kone a hi tivi kumbe kutani roy na hine roy byi xile
7: vatakulori orasi romau na nakulori kusukela xifundzankulu maputsu ka gaza a swi hambananga ngopfu na vutomi leli mi li runguleke vanakulori a vutomi hi lelinene a vayingiseti na hina vo hi ve ni mukhandlo lowu wa ku va hi bula na vona kusukela 6 horas ku ya fika 7 horas varungula utomi linene nambe leswi ku veke na swi piko piko ku fameni ko ka viki e normal automi liengisa xisusu masiku hinkwawo hi tsakaka nambe hi leswaku masiku lawa ya ku va swi nga hi fambeli kahle swi nga swi endla ingiwo va manyingi kasi hinkwaswo swi lelani vutomi automi hi rungula vutomi linene kusukela doropheni la ka ncayincayi tanihi ku tivisa ko ka xiudlwana lexi vonelaka matshamelo ya ta nkama ku nyimeriwa leswaku ncayincayi namuntlha hi ku hambana ni tolo a mathermometro ma ta tshuka ma ba 24 centigrade tolo ve 29 i ku salisa ku ka wuxika vana kulori
3: kanimamusinene a vuxalebyo hi ni ku dumba ka leswaku byi ta va byi longoloka ni leswi vayingiseti va ta va ka va dzungulile ku switichi ha swizazo kutani namuntlha hi zumiwile ku va ha ta ta kanela hi leti ti yelanaka ni manyan'wisela manene ya vana ku hlaya leswaku aleitamento materno a hi tivi kumbe Horacio Romão vazombewo vezo va tlhasile a yi nyembani
2: va chikela hi nkama varambo va hina hina ni thomo va mamani vambirhi hina na exiteri nkumbe exiteri nkumbe a ta heka mintirho ya tawudaho lomu inyambani hina nakambe murambo wa hina Salvia Bata mamani loyi a nga ni matimu ya ku yelana ni lisima ya ku mamisa hi vona varambo wa hina na kulori swidumu va nga kona lomu xitudio
3: kanimamusinene mamana Esther na mamana Salvia hine halenu hina Veronica hina mamana Lourdes kutani i va zambiwa vezo halenu na va hanyelaka ngopfu xiyenge xa ta madela manene kumbe nutrição inaka hi ta sungula hi dokodela halanu a inyembani hi navela ku va hi tiva ku yene leswaku aleitamento materno kumbe manyikele ku hi nga swi hlayisa xileswo manyikelele ya mafi i ntswini swi hlayiwa yini loko va ku aleitamento materno
4: ngijile mina hi mina Xitere Antonio Kumbi mutirhi wa mudayi wa lomu Nyambani bon loko hi ku hi vulavula hi aleitamento materno exclusivo hi vulavula hi ku an'wisa a n'wana wa hina hi vele ga mamani desde ku tswaliweni ka n'wanana a ti amaha 6 meses de vida hi mafi ya vele ga yena ntsena
3: hi swone aleitamento materno i ku nyikela mafi ka vana kutani hi swini leswi swi fanelaka ku va swi yenceka loko n'wana a ha ku belekiwa kumbe i swakudya muni leswi n'wana a fanelaka ku va a nyikiwa swona loko a ha ku belekiwa
4: a n'wana loko a yi ku belekiwa a fanela ku an'wa a vele leswi ndzi nga wula dedi ku tswaliweni ka yena a ti amaha 6 meses non pode hi tlhetekela minchumu ka or hi engetela a zwilo lomu ka n'wanana wa hina ndzi nga wulisa ku yini a n'wana a vele ka n'wana or a late yini jontlhe leswi swi lavekaku pura a n'wanana wa hina a kula khwatsi lomu ka mafi ku na ni a mati ku na ni mavitaminas ku ni manutrientes ku ni proteção a mafi ndzi nga vula kambe ndzi ku i vasina ya ku vala ka n'wanana wa hina loko a tswaliwa a tekela ku kuma yini a mafi ya mamani wa yena ha swi tiva ku a mamani loko a kuma nyimba o tshama 9 meses la ka 9 meses leyi a mafi mo preparariwa khwatsi leswi nga swi mayisa swona nungungulo wa hina entown depos ya ku a tswaliwa n'wana wa hina ma huma mafi lawa hi ma vitanaka hi ku i colostro Awa mani mahina wa anga shuti kwa mafila wa mani mavitamina. Wangonyani wa ula luma kumunidadi wako imafia chaka, imafia kuhini wanga angusingona na wahina. Mahina watiri wa udahi haisha. Inga ula yako jahi jwi hunzili lewe yako. Hino ula ule la nguvu futi kwa mamani. Ama filawa hinge ikoloshi. Mane binzu nguvu kangwa na nwa inalukua ikuchualiwa kwa. Mpuni ma proteina wankle mano vekiwa laka leti leo. Pra anwa nana tekela kuvaleta ku ako hanyakawe na hiku akuma mafilawa. Mangani wankle mavitamina. Ahi chaka, ahi chumu. Ima fia manutrient ya kumafila kukulisa kwazi. Anwa nana wahina. Ama fintena. Ati ama haseji mezi. Purika hafitu wako loku hika tekela kuhenge tela. Ore mwenu mama wako. Prezembu loku angama wako hisa nguvu. Va lakanya ku amona no hina wazwatora hinga nyimanya na dzimu nyika chi a zvimatana zvitini nane nompodi va mamani laka mafia mamani kuna nimbunga kwantidadi kwatsi bembembe ya mati kuni makwantidadi ya magurdura kuni makwantidadi ya sikiri kuni wonhle makwantidadi manga kalkularwa kwatsi ama hunzisi ndo hina nga tlehi engetela julu zwako zwia vangertela mangwanyani mabaju kwa pra angwana na wahina mainzala kanya kuhita vula ula kambi hizyon bungili
8: inaka doko dela hina vila kuwa hitu sisa lesu intini lesi siye ncheka kakumbe singa kahumelela loko nsongwana anga nyikiwi a mafia vele
4: loko nsongwana wahina anga nyikiwi a mafia vele. Primera coisa, anga kuma desnutrição. A desnutrição é isso, como se não tivesse cuidado. Angwana na wahina, ou como é que na a perder antamo, a onzango vohintamo.
2: Anyameka.
4: Zbungile, anyameka, isso é leve. Então, jingamangu a piorar saúde aí, na atuza aluzeka angwana. Hina jituwa ku loko mamani akuma nyimbale kaya honkile ni laka ya hotzak ahitzake ujoku loko angwana na wahina actually wa kwasi diposhi akuma kunyameka nompod endao angwana na wahina loko actually wa kula kwa akuma ku aangwa late late purki angama ku akuma ma complications lawa manga uluwa anga nzifuna kulega orasi ya kukwini kunyameka parale ya lesho kambi poda akuma ma diarrhea maji prioritariamente vinga ma ku anyameka funsi ku nompodi hanya na hinga nga ulisa kwini na hinga agihina manu ne akugakangwa na hiko na ku akuma mafia mamanu wa yen.
8: Inaka mihla ile haleni leswaku a loko nwana a ku belekiwa ku famela ka ntlhanu wa tihweti na yin'we ta ku sungula fanela ntsena ku va a nyikiwa a mafi ya vele mhaka hileswaku hina hi vantima kutani na hi le vantima ku kaneliwa ngopfu hi muzi wa xihlambetwana muzi wa humba kutani swi yencisiwa ku yini leswi na ku ni nawu lowu hlayaka leswaku a ntsongwana a nga fanele ku va a nyikiwa swin'wana ku hambana ni mafia vele.
4: Hina hi twa ku hi twaliwe leswi hi swi kuma ni vamamani va hina zva karata ku hi va van'wanyana vamamani va hengisa va nga tirhisi a mimirhi leyi hi nga byaliwa hi mi kuma van'wanyana va ha yi tirhisi a makomplikasao ma kumekaku loko hina hi teka mimirhi leyi ya xipanelana hi tirhisaka n'wana wa hina hi ku a n'wana a mimirhi leyi hinga swi tivisa ku yini ka n'wanana loyi a nga hi ku tswaliwa xoxi ku ma kwantidadi muni purki ho chela basi hi lomu ka xipanenana hi metetela hi nyika n'wana wa hina a yi meti maconcentrado ya mimirhi leyi yi tshamisekele ku yini vini vi ya ku vya maha lomu ka a xitomago ndzi nga vulisa ku yini hi
2: chitikanyakhwari
4: ehe lomu ka nyakhwari wan'wana a nyakhwari wan'wana loyi a ku tswaliwa wa hi ngopfu fragile non pode hi cheletela zwizwa ku zwi hambana zwa ku hambana hambana porque inga ha chelma ya inga julisa ku inga hanye kama quantidade ya ku hundzisa ntamo ka nwana wa hina and now non deveria hi male zwa ku hiteka mimiri ya zwipana lana hinye ka vana na lava hi ku tswaliwa porque zwinga zwa mako ma kumeka a ma complications hi maka mimiri ya zwipana lana li la ka mafia mamani xa kuna ni ndzi vulile ndzi ku iyini primeira vacina ya mwana na wahina, a primeira vacina imafi ya mamani, i primeira vacina leyo, pra ele ala uma vacina mwanya ne ama kumaku mamani loko hekuchwala mwana lili maternidade. Então, non deveria hi munyika mwana ama panela lao, porque jwa maha kambi kufongono mwana, vachikele chipitali ja omili mwana, hiku yini, hiku asukili hili ya chipitali, afamba le kaya, ama akumaku vovo le kaya le, ja bikili jwi panela na lishu. Depois já com a bica de panela na arenzela zukuluwa e na lua angatualiwa porque maternidade ou uma dois dias.

ele ka me ano ti tlatekela 20 minutes mo inkseto go rantsa ka le ka ntlela go ba yanga le tsela bonanga jwa go hambana hambana ka sike hinkare lo wa me ano ti atava na 30 minutes etava eko kasitava me ano ti na 45 minutes nkare nga ta go tisela ka letela na ka ni majela manene loko ya tamtsisa na bonanga ka sike Itakuma Kilwa Rafael.

0: Mwingisetu wa Radio Msambiki, dzonga ni katiku loko ya mahlweni kuba ya kufikisela wa ashila. Dzonga katiku kunene nkarlo itaba ya kufikisela anungunoko wata majela manene Mwingisetu. Le dwinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisetu wako ranjaka wa Radio Msambiki emisoro provinciala Gaza Maputo na Inyambani. Nyamutla hita nungwane nongonoko lo ula ula kaita majela manene. Murambiwa wahina nyamutla inklaria tavudau lo yata edwela kashwitzongu mailano nita majela manene ngupu ngupu kati mbadwi tama badwi ya chukela machuwa kati ya pet. Ivula ula namutla na baba Jaime Tamele. Asha kusungune na bala kutuwale shakuloku ivula ula hidi ya pet. Ivula ula hini.
4: Lose aluko ivula ula hidi ya pet. Ulaula munhu loyi anga ni chukela la kukula mpimo engatini ya yena. Loko va mamba swikambelo va chekiwa ama laboratory va kuma leswaku munhu loyi ana chukela la kukula mpimo. A chukela liko na mzimbeni masikulava liko la kumpimo. Ntawu hi uluwa leswaku a uluwa leswaku munhu loyi ana diabetes.
3: A chukela lili li kumeka ka ikutula mpimo muzimbeni. Ingava chukela la kuva tswaliwe nalo kumbe angava li kumile kwala ka kudla a swa chukela.
4: A loyi anga na chukela la kukula mpimo kuna mixaka yimbirhi ya kuva u ni chukela linyingi muzimbeni. Kuna vanhu lava vatswaliwaku se va li na problema ya ku a tshuka li ni problema ya ku a na chukela kukula mpimo emuzimbeni wa yena hi matswaliwa. O seja loko ba wa mina ni mamani wa mina o kokwani wa mina wa ku hitswala a tshukile a ve ni problema ya diabetes a probability ya ku mina ni na diabetes na mina yikulu leswi nge swi tluletana hi ndyangu leyi vitaniwa leswaku hi xiputukezi diabetes mellitus type 1 masiku na diabetes mellitus type 2 leyi yi pfukelaka munhu hi mhaka ya madyelo. Loko munhu a tolovela ku dya swa ku tala a chukela hi makhambi yo tala vuton'wini la yena. Loko munhu loyi a tolovela ku dya a ku tlula mpimo wu kula muzimba a va na muzimba wa wukulu ku tlula mpimo. Munhu wa ku tolovela ku dya swilo swa ku tala mafurha hi ntamu munhu loyi a vanhu lava ngopfungopfu va talela ku va va na chukela la kukula mpimo leswi swi vitana swa ku diabetes mellitus type 2.
3: Se loko hi ta a ntshimantshimeni wa nhlokomhaka ya hina a hi navela ku tiva leswaku munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya diabetes hi wahi madyelo a fanelaka ku landza wona.
4: A ku sungula lava ku khanyisa swa ku vanyingi va hanya na chukela la kukula mpimo mzimbeni va nga swi tivi hikusa a mavabyi lawa ma silesioso. A ku vavi ndhawu nkarhi wun'wanyana se loko a chukele li linyingi ku kula mpimo emuzimbeni a vanhu lava va tolovela ku va a xixita ngopfu va tolovela ku va a dya ku kula mpimo kama nkarhi wun'wana wun'wana a twa ndlala a lava mati ya ku phuza parakwatiniwe ra chukela leliya li nga linyingi a ngatini ya yena ntawu swi tolovela ku maheka hi ntamu o loko chukela leli linyingi emuzimbeni o a tshuka seniya masangwini seniya hi vavanuna anga fambi khwatsi o kuno ku fehla lomu ya minengeni ndawuni leswi swa endleka ka vanhu lava nga na problema ya chukela a swi nga ta endleka hinkwaswo hi nkama wun'we maswin'we ka swona swi tshuka swi endleka ka wun'wana na wun'wanyana ndyangu ku tlula ku a tsutsumela zalo ya tawudawa leswaku a chekiwa wona leswaku o va ni chukela ku kula mpimo o na hi madyelo a problema ya lava va nga ni chukela la kukula mpimo nga na yona hina ku kota ndzawulo ya dawu na vona hileswaku va fanele ku tiva madyelo manene va na chukela la kukula mpimo endhawu tenge va limitara swakudya leswi swi nga na chukela la kukula mpimo hi vulavula hi ma cold drink for example ma cold drink hi vulavula hi ma refresh hi vulavula hi chukela chai a nga tati swakudya ka parati swa ku fana ni wuswa la ku tala mpunga wa ku tala mtsumbula ya ku tala muhambu ya ku tala ka parati nampod tenge a pumba antsengo wa swakuga leswi a chela ku lumeka parati swa usha ala ntsimbalanga swakwa ngagi a usha angagi mpunga angagi amtsumbula swona swi ngabala swona ni te apumbe antsengo leswi a fanela ku susa loko va mugwesha kwa ntshukela la ninyingi i tshukela la la khwatjana ma refresh ku tenka asusa leswi tenka swi susa swi donsani tenka swi susa masha usha mpunga meshwaira mtsumbula tenka apumba pena xintsengo loko a kombinara swakudya leswo tenka swidya ni matsawu ni mathapa tenke a nyama anga giliya ya ivange makarini xivermedla ya homu for example tenka itsema tenka preuzela swigowani tenke aga a feijão for example então iswakudya leswi a fanaka swipriorizela swa matsawutsawu masalada mafruta mafruta akuleke lawa ya ku lombela ku tlula mpimo na wona hi leswi a fanela ku dyisa swona munhu lweyi a nga ni diabetes i ku kandzakanya a problema ya munhu a nga ni diabetes a hi mafurha i problema ya leswi nyikaka chukela hi tama
3: vuvulavule hi ku dla a mafurha nga mihandzu mute alawu ya ku lombela a matsimi hambileswi nga ya ku lombela hi ntumbunuku ya wona ma nga tshuka ma va nga swikarata
4: a loko ana chukela la ku kula mpimo hi fanela ku mu nyimisa mafurha ku fana ni mange ku nga dlaya ku kula mpimo a tibanana nga ku kula mpimo mova anga yan'we mova ku kula mpimo ntawu mafurha ya ku fana ni lawo ma yinga leswaku ma yengetela a chukela a nga tivi loko i le munhu wa ku a fambela ku xibedhlela sempre a chekiwa loko swi ringana ku va a leletiwa leswaku a wage hi ntsengo wa wutsongo va ta mu leleta loko se va wonile mpimo wa chukela ka ngati ya yena
3: muvulavulile hikuva a nga pumba a ntsengo wa mpunga wa mun'wambu wa mitsumbula hambeni wuswa kambe na a covela ni swa matsavu ni makhofu mathapa leswi mu nga vulisa swona a swa matsavu hi tiva hi kan'we swaku swi kandzeriwa hi khokho ni timanga swa pfumeleteka ku va a nga dla swa timanga ni khokho kumbe swi kona leswi swi na swona va nga leletiwaka
4: a loyi a nga ni mavabyi ya diabetes a nga tshimbisiwi a ku dya swakudya swa ku tshimbeliwa hi timanga swa ku tshimbeliwa hi khoko swa ku tshimbeliwa hi tikanjo a nga tshimbisiwi leswi hi fanela ku wona swona i mpimo wa timanga mpimo wa tikanjo mpimo wa khoko lowu hi wu tirhisaka pala ku tshimbela swakudya swa hina okay ku lava ku ngi ingaku loko timanga wu tipfumala leswiya naswona para leswaku ntambengu wu fanela ku va u nga swi sweki swi wupfa swi swi ku zwihi tenke para ku konservara mavitamina lawa ya matsawu mathapa ni matsawutsawu man'wanyana
3: muvulavulile hikuva a pumba chukela munhu loko a na mavabyi ya diabetes loko a khweva jani kumbe a nyima ku khweva a chukela a leti li nga koteka ku va a khweva loko swi fanela ku va a tshika chukela kumbe i swini leswi a nga khwevaka swona a makamba jani ma pfumeleteka i swini
4: loko anga li na matensamu hipertensamu hi xiputukezi a makambacani a nga khweva a ya problema loko a nga na hipertensamu a li ni diabetes but a nga na hipertensamu a nga khweva makambacani a ma tshimbisiwi loko a lava a xiva ku khweva cani a nga profetela a leti la homu a nga cheli chukela a vilisa leti a khweva aga pawu a pawu leyi a fanela ku liga i pawu leyi va nge i integral loko a nga swi koti ku xava pawu la integral a susi a nyama leyi ya phakati aga xikhumba xa pawu
3: a yini swi nga fanele ku va kumbe swi nga kombeleki ku va a dla nyama leyi ya phakati ka pawu a dla ntsena xikhumba xa kona
4: swi endla leswaku a chukela leyi engeteleka emzimbeni a xikhumba lexi xa kona swi endla leswaku a na nkarhi wa ku leha anga twindlala anga twindlala leswi swi prevenela swa ku a tlhela a swi va ku dya nchumu para ku va a engetela a chukela ngati
3: muvulavule hi ku dla swa ku lombela hambi swa ntumbunuko ku na mati ya makhokho ni makoloma swa pfumeleteka leswi
4: swa para munhu a nga ni diabetes a hi problem a problema leyi nga na yona munhu wa diabetes ma quantidati tenga a pumba ma quantidati duke ku mu tshimbisa ku ka i problema leyi nga na yona maxi podaga ndem problema mas tenga pumba mo quantidade poda puza mate ya khoko
3: siku ni siku kumbe swela ku nga va kanwe viki
4: kumbe hinkwawo masiku poda puza mate ya khoko akona problem
3: leswona a swa ku dla swa mafura iwa hi majela afanaka ku malandza munhu lwa ngani mavabyi ya diabetes.
4: A swa ku dya swa mafura a problema ya lava va gogomiwa ku ya diabetes ntsena i problema ya hina kota ndyangu hinkwerhu. U ta vona leswaku emindyangwini ya hina loko ku ni ntlhanu wa vanhu ni mun'we hi tolovela ku xava single litre ya mafurha para weti hinkwayo. Mafurha lawa manyingi yo kula mpimo. Okay, loko se ye weti yi hela khaya engetela mun'wanyana a xava maxidoji litre swi kombisa swaku mafurha laya dyaku nyana ndyangwini manyingi swinene deposi a mihandzu ya ku dya mafurha manyingi i mavabyi ya ku fana ni diabetes, i mavabyi ya ku fana ni obesidad, i mavabyi ya ku hi va ni mafurha lomu ya ku ku famba ku ngati se ku fambafamba mafurha ndhawu leswi nge pfuxela mavabyi ya tin'wana man'wanyana ya ku fana ni timbilu mavese ni swin'wanyana. Ndhawu leswi hi fanele ku endla swona i ku va hi limitara a ku dya swilo swa ku tala mafurha i sweke important. Swi ni lisima leswi swi ta swa ku swilo swa ku tala mafurha swo nandziha maxi i veneno para vutomi la hina, i veneno para vutomi la hina. Switano ni ka loyi a vabyaku hi diabetes. Okay, tenka limitara a ku dya swilo swa ku tala mafurha ku kula mpimo. Tenka limitara a swakudya swa ku fana ni a lava ku vona neko a negosi ya munhu swa ku fana ni marasheli ku fana ni ma kumbexana mavorsi mabaloni ndhawu swakudya swo fana leswi munhu loyi a nga na problema wo tala chukela muzimbeni a fanele ku swi limitara a nga swi tshuleleli.
3: Hi swona a vulavula hi mapaloni ni mavorsi a vanyingi va talisa ku va va mahoxa se hi nga vula yini a swakudya leswi swi nga na swi lavekaka kumbe swi nga ni ntikelo i swa ku woxiwa kumbe swa ku swekiwa ka lowu nga na mavabyi ya madiabetes.
4: Mas importante ke a munhu loyi a nga ni mavabyi ya diabetes a fanele ku va dya a nyama masi nyama leyi a yi grehlara a yi woxa. Masi a nga tati problema ya ku chunisa munhu ku gana a lava ku gaku kula mpimo masi a nga tati pedasi njhe la mandla ya mina a fanele ni sufficient ku va a woxa a ga duke ku sweka.
3: Hi swona hi khensile Baba Jaime hi kombela swileletyo swa ugama u nga swi siyaka mayelano ni ku va a timbabyi ta madiabetes ti twisisa leswi ti nga swi landzaka kasi ku va vutomi bya vona byi ta va lebyi vevukaka.
4: Hi lava ku khutaza vahanyi tiko leswaku va tshunelela mindzawulo ya dawudawu leswaku va tikamba leswaku va na chukela lowu tlula mpimo muzimbeni kumbexana nawu. Loko a nga na lona a ta kongoma a va na madyelo manene leswaku a hlayisa muzimba wa yena a nga vagwi mavabyi yo tala chukela. A loko va li tsumbula leswaku li kona muzimbeni hi na ma opportunidad hi tirha hi ekipe ya swibedhlele a nghenisiwa ka dokodela medical leswaku a chekiwa deposi a kongomisiwa ka va nutritionist va ya mu dyondzisa madyelo manene mayelana ni mavabyi lawa nga na wona. Lava se va nga na wona mavabyi lawa va fanele ku va landzelela va kongoma va landzelela a swileleto swa vadokodela leswaku va va ni vutomi linene va kongoma va hluvukisa tiko la hina.
3: Hi khensile Baba Jaime, khensile ka wena muyingiseti wa swi koteke ku hi pangalata nkarhi lowu nongonoko fambisiwo ya pela ri mina Nyantombo. Hi ta vona na ka lin'wana siku loko tlhele vuya ni un'wana no
0: muyingiseti atikweni la Msambiki hi le ka umawara.
5: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mwenyekiti ya mahlweni mitirha Radio Mosambiki xiyimo xa dzonga ka tiko hina hi kumeka mpfukeni wa 10-10 kHz ka onda media ni 90.9 MHz ka frekwensi ya modulada kusukela doropeni la ka HHI xifundzeni xa ka Mapayi nga hi kume wa 88.8 MHz ka frekwensi ya modulada 97.9 MHz ka frekwensi ya modulada kusukela ka Masanjena le xigubu yo 89.2 MHz ka frekwensi ya modulada ka Masingiri 101.7 MHz ka frekwensi ya modulada lat nga ikumana kona www.rm.co.mz ka mintirho ya xinguva kumbe ku internet. Kusukela xifundzankulu Nyambani hi kumeka hi 1206 kHz le xifundzeni xa Hun'weni 102.1 MHz eka Masingi 89.9 MHz eFunyaluri 88.0 MHz eka Maboti 91.2 MHz eka Maputsu ekuma 1008 kHz ka Onda Media xifundzeni xa Magudu 80.0 MHz kasi ka Matsolo 102.3 MHz ka frequency ya modulata leyi mintirho mi yingisetiwa ku rhandza ka Radio Mozambique hi xiyimo xa dzonga ka tiko mintirho leyi kunene u nga longolokaka na yona minkarhi hinkwayo.

Inai mawina inai vahlole kole Mr. Bawoni ntla wakho he bula bula NC he bula bula ha Justino u back mwenxeto wa kuranzeka kuna xihlahla lesingonga imeli munhu ku vakho dzwela leswaku wena ole ka matshamela wana ku lungoti dzwela hi wech ka sota kota ku tinyika matimba kuna no ta kota ku ti nyika ntamo kasi no vanhu va ta kota ku nyika ntamo na vona va ta kota ku hlonipha hi ku sa va ta swonsho ku ha kunene wa ti dzwela leswaku wena una matimba ile kamano iti tlatekela 11 minuti jilongoloka no munanga ka mitiro ya ya vuhaxi ya Radio Mosambiki ivulavula hi dzonga katiku nkarhi lowu mwingiseti wa ku rhandzeka hi ta rhandza a ku va hakunene hi ta misisa hi ku fikisela vunanga hi ta rhandza ku va hi famba swin'we na wena hi ta rhandza ku va hi ya mahlweni ku ku navelela mpundzu vunene mpundzu lowu wa sonto sonto leyi kunene vutalo va hina hi tivekiselaka ku va hi ya nkerekeni nkarhi wa ku va hi wise nkarhi wa ku va hi humula kambe hi navela ku va kunene u nga ta misisa humula na u pangalatiwa hi mitirho ya Radio Mosambiki.